0: ng diabetes ang paningin ninyo.
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: At first I was afraid, isasabang toyo ang adobong ihahain sa barkada ko. Buti na hanap ko sarap ng isang buong manok dahil sa kaya-kaya ko na
4: mag-adobo.
3: And now I'm

0: Knorr Chicken Cubes.
1: Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Hey, busy moms and dads. Alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality. Lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. At alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na swak pa sa budget. Kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pampalakas ng resistensya with proper diet and exercise. Handa sa buong araw. Sa United Home C-Tab, hindi mo na kailangan mamili kung saan ka makakatipid o kung ano ang kalidad dahil pareho itong nasa C-Tab. Kaya naman moms and dads, basta C-Tab. Abot kayang vitamin C mula sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: Ang mahiwagang alat ni Papa Carlo!
5: 6 na minuto palipas ang alas 8. Let's start the show. Pot Pot and Friends proudly presents Alamat.
4: Napakaganda!
5: Ang pangalan ko, Papa Jepoy.
6: And Papa Carlo. Kanina nakwento mo na, Papa Jepoy. No?
5: Yung logo ng
6: NBA.
5: Si Jerry West.
6: Ano din pala yun, no? Nakaka-inspire din yun. Sa lahat ng mga bigong mga laro niya.
5: 9 times pumasok championship. Isang beses lang nanalo. Isang beses nanalo ng finals MVP, talo rin siya.
6: Talo rin siya.
5: Sana'y kapulutan natin ng aral na sometimes you win, sometimes you learn.
6: Yes.
5: Dahil ang buhay ay
6: weather.
7: Aray ko.
6: And sometimes you have to bend a lot.
5: Sometimes, Mr. Chair.
7: Aray ko.
6: Mas mataas ang taong bayan.
5: Sometimes, Mr. Chair.
6: Oh, eto. Magandang kwento to, Papa Jepoy. Ito ay hangon din
5: mas
6: sa
5: mas maganda dun sa kay Jerry West.
6: Malayo.
5: Kaya bang talaga nito?
6: Malayo. Mamamangha ka na lang. Ito ay
5: ako yung manghang-mangha na sa kakapalan sa ng mukha mo. Ako yung nagtataka sa nga kumukuha ng kumpiyansa. Ha?
6: Ito ngang mga naka-involve sa blood control hindi nga nadadala eh. Ako wala nga akong ninakaw eh. Sila nga eh. Tapos kung makapagsalita sila, hindi sila nagnakaw. Ba?
5: Suli nyo yung maleta, oy.
7: Aray ko.
6: Makapagsalita sila, parang akala mo pagkayaman-yaman nila, di ba? Anyway, Papa Jepoy, eto na. Minsan, sa kasaysayan, may isang batang nawala ng bisikleta. At dahil sa bisikletang iyon, isinilang ang isa sa pinakadakilang mandirigma na nakilala ng mundo. Taong 1954, sa Louisville, Kentucky, may 12 taong gulang na batang nagngangalang Cassius Clay Jr. Isang araw ninakaw ang pinakamamahal niyang pulang bisikleta. Galit na galit yung bata, Papa Jepoy. Lumapit siya sa isang pulis na nagngangalang Joe Martin at sinabing, Kapag nakita ko ang nagnakaw ng bisikleta ko, bubugbugin ko siya. Tinignan siya ng pulis at sinabi nito, bago ka makipagsuntukan, matuto ka munang lumaban. Ang hindi alam ng batang si Cassius, ang simpleng payong iyon ang magbabago sa kasaysayan ng sports. So tinuruan siyang magboxing, Papa Jepoy. At doon napansin ng lahat ang kakaiba sa batang ito. Mabilis ang kanyang mga paa. Mabilis! Mabilis yung tumakbo. May buntot. Mabalahibo.
5: May buntot.
6: Mabalahibo.
5: Ginawa mo cheetah.
6: So itong batang to, mabilis ang kanyang mga paa kasi tinuruan siya ng boxing, di ba? Mabilis ang kanyang mga kamay at higit sa lahat, napakalakas ng kanyang paniniwala sa sarili. Habang ang ibang boxer ay tahimik bago ang laban, si Cassius Clay Jr. nagsasalita. Nagyayabang, nangaasar. At bago pa man na magsimula ang laban, sinasabi niya kung anong round babagsak ang kanyang kalaban. So akala ng marami, Papa Jepoy, puro lang siya buladas ba? Puro lang salita. Puro yabang. Oh. Pero kadalasan, nangyayari ang sinasabi niya, eh talagang nagkatotoo.
5: Ibig sabihin, pagbabagsakin ko to third round, bagsak yan.
6: Bagsak na. Kumbaga, kino-control niya ang laban. So, noong 1960, 18 taong gulang lamang siya nang pumunta sa Rome Olympics. At alam niyo ba, Papa Jepoy? Nung pagsali niya doon sa Olympics, siya ay nag-champion, nanalo ng gold medal. Pero hindi pa yon ang simula ng kanyang alamat.
5: Saan siya nanalo ng gold medal? Boxing?
6: So, boxing.
5: Ah, sa boxing.
6: Oo. Oh.
5: Alam ko ba mabilis tumakbo yan? Ba't di siya nag-track and field?
6: So taong 1964, 22 taong gulang itong si Cassius Clay. Haharapin niya ang nakakatakot na heavyweight champion. Ito na pala yun. Kumbaga, pinasok na niya ang
5: professional
6: boxing. So ito na yung nung time na yon ang pinakatatakutan sa division na yon, heavyweight champion, itong si Sonny Liston. Si Liston ay parang halimaw sa boxing, malakas, mabigat ang kamao at kinakatakutan ng maraming boxer. Halos wala nang naniniwalang mananalo pa itong si Cassius. Pero bago pa ang laban, nagyabang na ulit siya. I am the greatest, sigaw niya, Papa Jepoy. At sinabi niya ang linyang magiging bahagi ng kasaysayan na alam ko'y narin. Ang sabi ko'y float like a battery steam bee. Narinig niyo na yan. So lumipad na parang paru-paro, tumuklaw na parang bubuyog. At nang dumating ang laban, Papa Jepoy, ginamit

0: Gamit niya ang kanyang bilis, galaw at talino. So in short, hindi siya mahuli-huli ni Sonny Liston hanggang sa sumuko ang champion sa edad na 22. So ngayon, si Cassius Clay ang bagong heavyweight champion of the world. And the new champion of the world, Cassius Clay. At pagkatapos ng laban, Papa Jepoy, may ginawa siyang ikinagulat ng mundo. Ipinahayag niyang mayroon na siyang bagong pangalan. Na ito ay narinig niyo na rin.
1: Ah, nagpalit siya pangalan.
0: Nagpalit siya ng pangalan, Papa Jepoy. At ang pangalang ito ay si...
1: Ano pangalan?
0: Ha?

0: Ano pangalan niya? Ano pangalan niya?
1: Ang pangalan niya ay si Muhammad Ali. At alam niyo ba ang Ali na yan nung lumaban siya dito sa Pilipinas?
0: Sa Araneta.
1: Sa Araneta.
0: Pinakasikat
1: na laban 'yon. Pinakasikat na laban. Ang tawag doon ay Thrilla in Manila. At yung pangalan niya ipinangalan dito sa mall na tinatawag na Ali Mall.
0: Yun.
1: Pero ang pinakamagandang laban ni Muhammad Ali ay hindi nangyari sa loob ng boxing ring. Taong 1967, kasalukuyang may Vietnam War. Tinawag si Ali upang magsilbi sa militar ng Amerika. Pero tumanggi siya. Dahil sa kanyang paniniwala at prinsipyo, dahil dito, tinanggal sa kanya ang kanyang heavyweight title. Kinansila ang kanyang boxing license at halos 4 na taon siyang hindi pinayagang lumaban. Isipin nyo, ha? Nasa pinakamalakas na yugto siya ng kanyang katawan. Prime years ng isang boxer pero nawala ang lahat. Pera, titulo, karera. At maraming tao ang nagalit sa kanya. Tinawag siyang duwag. Tinawag siyang traidor. Pero hindi siya umatras. At makalipas ang ilang taon, Papa Jepoy, pinawalang visa ng Korte Suprema ng Amerika ang kanyang conviction. At nakabalik si Muhammad Ali sa boxing. Pero ibang mundo ang naghihintay sa kanya.
0: Yung laban pala sa Araneta, panalo siya?
1: Oo, panalo siya dun.
0: Kay Joe Frazier.
1: Oo.
0: Technical pero, knockout, 14th round.
1: Pero nung bumalik nga siya, Papa Jepoy, eto na, may bago na si Joe Frazier na binabanggit mo. Ayun. Taong 1971, nagharap at si Frazier na tinawag na the fight of the century. Dalawang undefeated heavyweight champions. Dumating pala sa point na wala pang talo tong dalawang to, no? Milyong tao ang nanonood. At sa gabing iyon, naranasan ni Ali ang isa sa pinakamabigat na pagkatalo ng buhay niya.
0: Natalo siya.
1: Oo, unang laban nila. At tinamaan siya ng napakalakas na left hook ni Joe Frazier at bumagsak si Ali. Pero tumayo siya.
0: 3 beses pala sila naglaban.
1: Oo. Pero hindi natapos ang kanyang alamat, Papa Jepoy, dahil ang tunay na alamat hindi nasusukat sa kung ilang beses kang nanalo, kundi sa kung ilang beses kang bumangon.
0: Yun.
1: So, 1974, haharapin ni Ali ang isa na mga nakakatakot na champion, si George Foreman. Ito, si George Foreman. Mas bata, mas malakas at halos winasak ang bawat kalaban.
0: Nalabanan niya ba si Takamura?
1: Ha?
0: Sino si Takamura sa ano yun ah? Yun ba yung kalaban ni Ippo Mokonochi? Tinatanong ni John Mark. Yan ba yung may corkscrew punch? Takamura. So napansin niyo ang kwento, talagang kasama sa buhay ang pagkatalo. Kahit sa ang kwento, kasama ang pagkatalo.
1: Pero kasi
0: sabi itong, nga nila, mas natututo ka sa talo.
1: Pero itong si Ali, kahit man natatalo siya, pilit pang bumabangon at nakakabalik at nagiging

0: champion pa ulit. Diba? June 3. Bago lang pala ito na ano, no? Pumanaw. Ito si Muhammad Ali. June 3, 2016. Mm-hmm. Pumanaw si Muhammad Ali. Okay 74 na taong gulang. Pero hanggang ngayon, buhay ang kanyang pangalan. Dahil si Muhammad Ali ay isang, hindi lang isang boxer. Hindi lang champion. Hindi lang the greatest. Isa siyang patunay na minsan ang pinakamalaking laban ng isang tao ay hindi laban sa kalaban. Kundi laban para sa sariling paniniwala sa isang lamang ng bisikleta. Ali.
1: Ano nangyari?
0: Anyway, kasi sinordcut ko na. Medyo kasi mahaba. Pero, sige. Balik natin dun sa gitna.
1: Ano nangyari dun sa kwento? So,
0: ano yon? Nung nakulong kasi siya, naging ano siya eh, dun sa pagkakulong niya, Baba J-Boy, naging underground fighter siya. Oo.
1: Tapos?
0: So, dun sa ano niya, dun sa pagiging underground, hindi lang to na ano eh, na-record. Hindi sinasadya, Papa J-Boy. Dun sa labanan nila, talagang, kasi sobrang lakas niya eh, boxer siya eh. So, yung mga kalaban niya talagang...
1: Ah, ganun?
0: Sobrang lakas.
1: Ah.
0: Oo. Hindi lang naikwento. At dahil sa matinding pagsisisi, hinanap niya ang byuda. Byuda ng kanyang nakalaban. Oo.
1: Tapos?
0: At nalaman niyang bihag ito ng isang sindikato. May yung mga ganito palang kwento, no? Hindi naikwento sa ano.
1: Tapos?
0: Oo.
1: May sindikato siyang nakalaban?
0: Oo. At nalaman niyang bihag ito ng isang sindikato. Upang matubos ang babae at makabawi sa kanyang kasalanan, muling sumabak ito. Sa sunod-sunod na brutal na laban, hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa kanyang sariling pagtubos.
1: Pa?
0: Oo. Na pala, sindikato. Mga pinakamayaman na at ginagawa silang instrumento, kumbaga instrument para silang manok na pinagsasabong-sabong pinagbubupustahan.
1: Saan yan? Sa kulungan?
0: Sa kulungan. Oo.
1: Sigurado ka nangyayari yan?
0: Oo. Tapos nung ano na, so kailangan niyang ipanalo yung laban. Ang deal pala doon, kailangan
1: niya... Parang hindi ko na ano na ganun nang nangyari kay Ali.
0: Oo. Kailangan niya ipanalo yung laban para makalabas na siya sa kulungan. Sobrang magulat ka kasi yung kalaban niya ang laki, higante.
1: Oh?
0: Oo. Higante yung kalaban niya. Wala nang rules.
1: Paa doon.
0: Wala nang rules. Kahit ano...
1: Hindi ko rin alam, nalito na ako sa kinukwento niya. Ang ganda eh, dalandala na ako eh. Sakay na ako eh. Sabi, okay na yung alamat. Parang guguluhin na naman ata ni Papa Carlos. Teka lang, Alvin, nalilito ako, lili namin. Baki yata yung kwento mo. Teka lang. Nalito rin ako eh. Ibig mo sabihin, nakulong siya, tapos, para makalaya siya,
0: kailangan niya ipanalo yung laban.
1: Tapos, meron siyang napatay. Yung asawa nung napatay niya, bihag pala ng sindikato.
0: Oo, bihag ng sindikato.
1: Tapos,
0: yun na nga, para sa kanyang kalayaan, kailangan niyang manalo dun sa laban.
1: Tapos pinagpupustahan sila sa kulungan.
0: Oo,
1: pinagpupustahan
0: sila dun sa kulungan.

0: Yuri?
1: Hmm.
2: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Anak ka ng pool.
0: Saan mo nalaman yung kwento na yan?
1: Ha?
0: Saan mo nalaman yung kwento na yan?
1: Di, napanood ko to eh.
0: Saan mo napanood?
1: Ginawan to ng sa bus.
0: Saan?
1: Sa bus.
2: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo.
1: Nung nanalo siya, tumakas sila. Tinakasan nila yung kasi nagagulo na eh.
0: Paano siya nakatakas? Tumakbo?
1: Tumakbo na sila.
0: Niloloko mo ako.
1: Tumakbo na sila.
0: Niloloko mo.
1: Hindi pa. Nilagyan pa ng ano yun eh. Kahoy. Nilagyan ng kahoy.
0: Sabi si Yuri Boy, kaya napanood ko rin sa bus. Sabi, undisputed yan, hindi si Ali yun. Kaya pala, pinagsama mo yung kwento.
3: Aray ko.
0: Kaya pala, nagulo ako eh. Tapos sasabihin mo, bali pa, tumakas, tumakbo. I am a mountain, I'm a tall. Si Boy ka, napanood ko yan sa bus. I'm a sweet boy.

0: Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger forever.
5: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, clofenamine, maleate, paracetamol is the generic amine maleate paru. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayoko magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
17: Tayo na!

0: Sabaw pa lang, panalo na with Norsinigang Mix.
1: Barangay LS 97.1 Number 1
2: Stronger
3: Inatibay
2: Forever
3: Habang buhay
1: Number 1
4: 8:40 oras sa buong barangay. Welcome back to the show, Pot Pot and Friends. My name is Papa Jepoy.
5: And my name is Papa Carlo.
4: Meron kami Facebook, PM lang kayo dyan. Di pa tayo tapos ha. Kung kakabukas mo lang ng radyo, kakatunin mo lang, Papa Jepoy, search mo lang Papa Jepoy or
5: Papa Carlo.
4: Yan, PM lang kayo dyan. Meron kayong pakinggan, meron kayong request, meron kayong shoutout. Birthday mo ba ngayon?

That's it for today. Thank you very much. Yuki Hana, good morning. Always nakikinig sa inyo. Nakakawala kayo ng stress. Di pa ba kayo? Sana marami kayo mapasaya every morning at tuwing umaga. Salamat. Jeric John, magandang umaga. Nakikinig sa cellphone niya. Salamat. Joanna, sana araw-araw po't print friend.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!
2: Number 1.
3: Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, oh, oh. No pasa nada. No me hace bobo. Oh, oh, oh. Él no va a hacer nada.
4: What's up? Metro and Mega Manila. Puso mga kabarangay, magandang Tuesday morning sa ating lahat.
5: Hello po sa mga kapuso natin na mabait, bagang gumising, nagluto ng masarap. Good morning po sa inyong lahat mga kabarangay. Ang dami din na mga kapuso natin na mababait, makikita mo minsan na through social media. Pero hindi ka kasi sure eh.
6: Hindi mo sure kung totoo yung pinapakitang kabaitan.
5: Kung yung bait na yun ay genuine ba or dahil lang may nakatingin.
4: Oy!
5: Ikaw, Papa Johan, mabait ka ba?
6: Feeling ko mabait ako.
5: Ay, talaga?
6: Kapag tulog. Medyo lumabas kay sungay ko kahapon eh.
5: Ay, talaga? Aray ko. Oo, may mga gigil moments kasi talaga tayo. Ako naman mabait din ako.
6: Kapag?
5: Konti lang.
6: Konti lang.
4: Sino ba mabait sa amin? Comment nga kayo. Live na tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Sa tingin nyo, sino mabait sa amin ni Papa Ace?
5: Ako nga konti lang, inamin ko na.
4: Konti lang? Uh-oh. Sino yung mas mabait sa atin? Oh, yung konti lang din yung sa akin.
5: Ay, konti lang. Bakit? Sige, ba't kailangan damihan?
6: Ako din naman panalo. Ako lang. Din yung panalo. Mabait lang ako. Mabait lang ako today, ha?
5: Hello po mga kapuso natin. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Nakalive na po tayo sa Barangay Alas 971. Ay, sabi dito si Papa Ace po. Sabi ni Kuya Dong Baterna.
4: Ay, ganun ba Kuya Dong?
5: Oo nga, no. Halatang halata. Kapag nakikita niyo ako, parang ang bait-bait. Kasi mukha akong angel.
4: Mukha lang po yan. Akala nyo lang po yan.
5: Oy, pwede nang mag-ano ah. Ay, good morning po, gini Papa Ace at Papa Johan. Good morning po kay Almira. Hoy guys, mag-PM na po kayo sa amin. As in ngayon na, para pag-usapan natin. So, dun sa mga gustong mag-share, sa merong time, ano pang hinihintay nyo, i-share nyo sa amin yung mga pinagdaraanan nyo. Pag-usapan natin dito sa Talk to Papa. Hanapin nyo lamang po yung aming mga social media sa akin, Papa Ace.
6: Yes, naghahanap po kami ng bibida. Pwede rin kayo mag-PM sa aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. O kaya naman tumawag kayo sa ating hotline 8374-8737. Sa isang linya 8374-8747.
5: Uy, si Papa Ace daw diretsahan magsalita. Sabi dito oh.
6: Si Papa Johan mabait kasi grabe patience niya kahapon sa comment section.
5: Hindi nga eh.
4: Talaga ba?
5: Hindi nga eh. Hindi ko ako, quiet lang ako. Tapos
4: hindi
5: ano?
4: Hindi ko naman siya literal na pinatulan.
5: Hindi, binasa mo kasi yung pangalan niya eh.
4: Ay, sorry na.
5: Oo.
4: Hindi ako mabait kahapon.
5: Ako hindi. Sobrang mas magaling ako magtimpe sa mga ganyan. Oo, akala mo.
4: Minsan talaga sasabog tayo eh.
5: Ako, akala mo patawa-tawa lang ako. Pero hindi mo alam, gigil na ako. Pero patawa-tawa pa rin. Pangiti-ngiti pa na. Oo. Ah, ganun ka din ba? Diba? Hoy, mga kapuso ha, pwede rin po kayong pumunta sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971, kung saan kami po ay nakalive doon. Tapos kung nasa Facebook ay nakalive kayo, gusto nyong maging bida, so guys, PM, diretso na. Okay, doon sa ating official Facebook page. And mag-follow na rin po kayo. Ano kayang problema ang ating kakaharapin ngayong araw na ito ng Tuesday? Ako si Papa Ace.
6: At ako po si Papa Johan.
5: Ito ang Talk to Papa.
6: Sa Barangay Alas 97.1.
2: Number 1.
6: Forever. Forever.

0: Number 1.
1: Pag may kasama siyang iba, siya pa ang galit. Tapos malalaman ko, ako pala ang kabit. Oh, sakit!
2: I-talk to Papa na.

0: Barangay LS na 97.1.
1: Number 1 forever.
0: Nakakaloka, meron kasi akong basher na lagi nag-PM sa akin na hindi ko naman maintindihan. Tapos sinasabi niya parang ano daw, masaya daw siya sa buhay niya.
1: Wow, congratulations.
0: Sinesend pa niya yung picture nilang magjowa.
1: Ay, wow.
0: Oo, minsan yung mga ginagawa nilang something, sinesend pa sa akin.
1: Ano yung something?
0: Basta, malalim, madiin.
1: Ha?
0: Nagsisend ng ganun and then medyo nanaloka na ako. So, sobrang dami. Like, nagpa-plod siya ng messages sa akin. Tapos, ang dami niyang account. So, ang ginawa ko. Sabi ko.
1: Baka may video panood.
0: May video talaga.
1: Panood naman.
0: Oh, no, hindi na.
1: Charot.
0: Nakakaloka. Sabi ko, bakit kailangan niya mag-message ng ganito? Parang may something sa kanya.
1: Halaka, bakit?
0: Pero kasi
1: siya?
0: Medyo ano na, ulit-ulit na. And then hindi na maganda. And then yung ibang DJs din, mini-message niya.
1: Yan bang tinutukoy mo ay ito nagme-message sa akin?
0: Oo, niya.
1: Grabe siya.
0: Diba? Tapos sabi ko, pangit niyo. Sabi niya, oh, nag-reply, sakit mo talaga magsalita. Visit ka eh. Hindi ka naman inaano. Wala, napuno na ako. Kapag kasi, meron kang ganito, personalin mo. Charot. Iyak yun. De, charot. Eto na mga kapuso. Welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama natin ang ating bida na si Yam. Hello, Yam. Good morning, Yam. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
2: At ako si Papa Johan. At Yam, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
3: Apo.
0: Okay lang. Okay, sige ha. Patanggal kami ng loudspeaker, earphones, or baka mamaya meron ka nga radio dyan malapit sa'yo, pakihinaan muna. Ready na?
3: Wala po.
0: Okay. O sige, Yam, Talk to Papa. Ano nangyari? Ano na? Relax lang. Hindi ka naman nila nakikita dito.
3: Kasi last year, siguro
1: Para iba rin yan.
0: Nagpuputol-putol yung line. So baka meron, baka naka loudspeaker, earphones, para mas handset lang tayo, para mas clear tayo.
2: Okay yan naman. Akit ka sa buong, baka mahina yung yung signal.
3: Sige po, akit po ako. Baka mahina nga po signal po.
0: Ayan, oo nga.
2: Okay. Subong ha. Taring.
0: Mahulog. Ito. So, may nakilala ka? Saan mo nakilala?
3: Hindi po. Ang cheater po is yung asawa ko po.
0: Hi! Sandali, paano muna nagsimula na napangasawa mo siya?
3: Actually po, ang history po namin about sa husband ko is nagsimula po kami sa COC. Doon po kami nagkakilala before.
2: Yung game, mobile game.
0: COC.
2: Ano Clash yun? Of Clans? Ay, hindi. Yun nga ba?
0: Yun ang nga yata. Ano? Pangalan?
3: Clash of Clans po.
0: Clash of Clans.
2: Oo. Yun ay awayan ng mga magkaka-clan. Sarang
0: ganon. So may mga team-team ganon.
2: Awayan ba yung pamilya? Opo. Ganyan. O pamilya, aawayin ko yung pamilya mo. Ganyan.
0: Aray ko. So team-team nga.
3: Opo, team-team po.
0: Oh, masaya yun. Para, okay. Tapos?
3: Hanggang sa pumunta ko na Maynila. Kasi nagtrabaho po ako. Kailalo ko po siya. Nag-meet ka po kami, pero di po kami agad nagsama.
0: Ay, nag-meet
3: ka!
0: Ano nangyari sa unang pagkikita?
1: Nag-clash!
3: Hindi po. Umiwas po ako kasi iba po yung intention niya sa akin.
0: Ha? Ano ang intention niya?
3: Alam na po yan ang karamihan ng
0: gusto niya na may mangyari agad sa inyo. Ganon!
3: Opo.
0: Aray ka!
2: Agad gusto talaga makipag-clash. Bayan.
0: Buti di ka pumayag.
3: Hindi po kasi po naisip ko po kasi pag binigay ko po yung pagkababae ko, ako naman din po yung kawawa.
0: Totoo din 'yon. Totoo. At saka baka mamaya
2: matalino ka lang sa part na 'yon.
0: Oo, pero hindi din. Kasi magiging
3: po, talo po ako.
0: Talo din.
2: Kaya part lang na 'yon.
0: Kaya so naging nagdadiretso pa din kahit na alam mo na yung intention niya ay iba. Okay, so paano? Paano umabot sa ganun?
3: Ano ang nangyari po, on off po kami. Ako nagtatrabaho siya, umuwi siya kasi alam ko may girlfriend po siya sa probinsya nila. Tapos
0: pinatusok pa rin.
3: Hindi, inayaan ko lang po siya hanggang sa bumalik siya sa akin, pinayag ko siya ulit. Then nagsama kami, then umuwi kami ng probinsya pa Mindanao. Nagpakasal kami, then nagkaroon kami ng isang anak. Akala ko po is totoo na po siya.
0: Okay,
3: kasi
0: na
3: anak na po kami.
0: Nako, mga kapuso, mga kabarangay, may pagkakataon, no? Na akala mo sa simula magiging okay na.
2: Yeah.
0: Kasi okay, bahala ka sa buhay mo, basta kapag ka ready ka na sa akin, bumalik ka. And then ito naman, nagtuloy-tuloy hanggang sa nagsama na sila at nagkaroon ng isang anak. Ay, babalikan ka namin, Yam, ha? Ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Mga kapuso, mga kabarangay, walang bibitaw. Dahil magugulat kayo sa mga revelasyon. Ako si Papa Ace.
2: At ako po si Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.
0: Forever.

0: Ang husay!
1: So easy to use. Everest washing machine.
2: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
0: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
1: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
5: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pwede centavos.
9: Ay, wala akong barya.
10: Walang barya!
8: Ay, wala akong panukuli.
10: Walang sukli.
11: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
14: Hello mga kapuso! Ako po si Papa Ace, radio DJ at host. Dahil sa trabaho ko, madalas kong kalaban na makate at masakit na lalamunan. Buti na lang, na-discover ko ang bagong Solmix Throat Spray. Nakakatulong ito laban sa mga viruses at bakterya. Maaaring magdulot ng sore throat. Hindi tulad ng simpleng pag-candy-candy lang. May mas mabilis at epektibo itong ginhawa compared to other remedies. Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmix ko ngayon, di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bakterya. Nasanhin ito. Ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix Throat Spray. Just slip the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang. Every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine, hydrochloride, plus chlorhexidine, digluconate is the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
16: Stronger.
17: Pinatibay!
16: Forever.
17: Habang buhay!
15: Number 1.
18: Hindi ko masabi yung tunay na nararamdaman ko. Baka masira ang friendship namin. Bahala na nga.
19: I-talk to Papa na.
20: He said one day you'll leave this world behind.
14: Minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
21: At ako po si Papa Johan.
14: At kasama pa rin natin ang ating bida na si Yam. Eto matapos na malaman na meron palang karelasyon sa probinsya itong kanyang maniligaw. Yan na, maniligaw. Nagtuloy-tuloy pa rin. Bakit kaya? Ano kayang nasa isip niya? Kasi may mga pagkakataon na pwede ka nang escape ka na eh. Kumbaga bounce ka na eh. Bounce na ako ah. Kasi, kasi hindi na maganda eh. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Ayoko na nagkakamabutihan tayo tapos meron ka palang babae sa probinsya. May karelasyon ka pala.
21: Tapos sa una palang natin pagkikita, alam mo na yung gusto mong gawin.
14: Oo, gusto mo nang umano?
21: Umisar?
14: Heto na, balik natin.
21: Hindi ganon. Mali.
14: Hindi gaganon. Hello?
22: Hello.
14: Okay. So, anong nasa isip mo? Bakit pumayag ka pa rin dun sa gusto niyang mangyari?
22: Actually po, nagbago naman po siya.
14: Mm-hmm. Kailan?
22: Nagbago siya nung nagsama kami, may anak na po kami.
21: Paanong klaseng pagbabago? Ano yung magandang nakita mo sa kanya nun?
22: Iniwan niya na po niya yung babae niya sa probinsya, dinala na po niya yung motor niya kasi dalawa na po kami that time na nagtatrabaho sa Maynila. Kasama ko na po siya. Pero naulit siya ulit noong 2020.
14: Uy.
22: Pandemic.
14: Oo. Paano naulit ulit?
22: Umuwi kami ng probinsya, then hindi kami nakabalik na Maynila dahil
14: lockdown.
22: Lockdown po. Then nalaman ko na lang po na marami na nagsasabi, marami na nagchat-chat na ayun, may babae na naman siya.
14: Aray.
22: Live-in sila. Almost 6 months.
14: Magkahiwalay kayo?
22: Opo, opo.
14: Nasaan siya?
22: Sa Maynila siya, then ako naman sa probinsya.
14: Ikaw yung hindi nakabiyahe papunta ng Manila?
22: Opo.
14: Okay, so dahil nga sa magkahiwalay kayo, nagkaroon siya ng ibang babae, live-in sila?
22: Opo, nag-live-in po sila.
14: Kinasal ba kayo?
22: Then, opo, kasal po kami.
14: Ooh, okay, sige, tapos?
22: After noon, nung pinapili ko siya na kung ganito lang naman sabi ko yung sitwasyon natin, kasi pagod na rin ako sa ganitong sitwasyon mo. Mm. Yung nakikisama ako paulit-ulit, pinagbibigyan kita kasi ikaw ang father ng anak ko. Sabi naman siya na hindi na mauulit. So, nagbago, na-move on na naman kami. Nawala na naman.
14: Na naman.
3: So, pinabalik na naman sa sasabay mo.
14: Nandun ka na sa ano eh. Ayaw mo na. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Leave me alone.
3: Di ba ganun? Tapos may hamaya na konti. Magbago na ako. Hindi ko na ulitin yan.
14: Sige na nga.
22: Tapos,
14: okay.
22: Nandun na po kami and then nabuntis ako ulit.
14: Ay, yan na.
22: Pangalawa. Pangalawa
3: babae. Nakakailan kaya to?
14: Nakakailan
3: kaya to?
14: Nakakabuntis talaga yun.
3: Ikaan ganyan.
22: And then, akala ko okay na. Then, how many years? Okay na siya. Bumalik na naman siya 2024. Pass away yung father niya, bumalik na naman siya sa kanyang sakit. Sakit na pambababae. Sakit.
14: Uh-huh. Ang sakit niya ay kalandian. Sakit sa kalandian. Okay.
22: Tapos, ayun, nagkakilala sila kasi ngayon, previous mo yung nag-share sa akin na
14: sandali lang, paano yung setup nun? Paano nangyari nung 2024? Gusto naming malaman 24. Gusto naming malaman, syempre, paano mo nahuli na
22: yun? Actually, sa mga kapatid niya, nagsasabi sila sa akin, pero hindi ko naman po pinapakinggan. Ang sa akin po is to cease to believe. Sa akin po is to cease to believe. Alam ko kahit na awayin ko siya, kung ano man ang gagawin ko.
14: At so, ano daw sinabi ng mga kapatid niya na merong babae ulit? Ganun ba?
22: Opo, may nagaligid daw sa kanya, may parang merong lumalapit sa kanya, parang sabi ko, baka sabi ko na umali. Pero that time na po yun is buntis po ako sa pangatlo.
14: Ay! Oh, pero nung time na yun, magkasama ba kayo sa bahay?
22: Opo, pero malayo lang po yung trabaho niya. Na-assign po siya sa Dagupan.
14: Oh.
22: Mm-hmm.
14: Okay. Tapos?
22: Then, akala ko po is kapag iwan niya sa amin, sabi niya may project kami, kailangan tapusin kasi kailangan natin kumita. So, nagtiwala ako. Sobrang tiwala ko. As in, buong-buo yung tiwala ko kasi sabi ko, binigyan ko siya ng tatlong anak.
14: Mm-mm.
22: Hindi pa ba sapat sa kanya yun? Pero nalaman ko...
14: Pero ang galing mo, ha? Ito lang, ha? Kasi, di ba,

0: na ganito ganyan, sinend po sa akin kung saan po sila nag-leave, akin kung saan na sa may tansa, pinakita sa akin, pinakita sa akin noon, pero hindi ko nakita, hindi ko na meet yung girl. At kinausap ko yung asawa ko na ano pa ba ang kulang? Hindi pa ba sapat yung mga anak mo?
1: Kapag nagtatanong ka sa kanya kung ano yung kulang, ano yung sinasagot niya?
0: Sabi niya nagkulang daw ako sa pag-aaruga sa kanya. Hindi ko na daw siya nabibigyan ng attention. Sabi ko, nakikita mo naman kung gaano ako napapagod sa mga dapat ikaw yung kasama ko habang pinapalaki ko yung mga mata. Bibigyan mo kami ng sama ng iyo. Dahil buong buhay ko lang ginawa ng sama sa iyo.

0: sobra na siyang magmahal. Para na akong nasasakal. Di ako makahinga.
1: I-talk to Papa na.
2: Mga kapuso, kapag kasi nagmamahal tayo, hindi na natin nakikita yung mga masama nilang nagagawa sa atin. Pero kapag paulit-ulit, doon mo marirealize na parang sobra na, parang hindi na tama. Tapos kapag tinanong mo bakit niya ginagawa yun, na parang ikaw pa yung may kasalanan at ikaw pa yung mali. Ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Balik natin ang ating bida na si Yam. Hello, Yam?
3: Hello po.
2: Okay. So, narinig mo yung mga hinaing niya na nagkulang ka daw, di umano, ang sabi niya, hindi mo daw siya naaalagaan. Anong nasabi mo?
3: Nasabi ko po na hindi ako alam ko sa sarili ko, hindi ako alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang. Sa tingin mo na ganun, yun ang alam mo sa sarili mo na nagkulang ko. Dapat na ikaw pa yung kasama ko sa bahay para alagaan ko yung maliit natin. Pero anong ginagawa mo? Andyan ka sa kabit mo kasi inaalagaan mo siya. Inaalagaan mo siya. Yung attention mo sa mga anak mo is binibigay mo sa ibang tao na dapat ikaw yung kasama ng mga anak. Parang binaliktad niya po yung pangyayari. Siya yung nagpabitin pangyayari. Siya yung nagpabit po.
2: Anong sinabi niya?
3: Wala. Sabi niya lang sa akin, sorry.
2: Yung sorry ba na yun ay natanggap mo?
3: Hindi po. Hindi po talaga. Umuwi siya dito sa bahay. Lagi kong sinasabi na huwag mo na lang kami uwian dito ng sama ng loob. Kung doon ka masaya sa babae mo, manatili ka na lang. Kaya sa uuwi ka dito, nabibigyan mo lang kami ng sama ng loob, masasaktan mo yung mga bata. Lalo-lalo na ako kasi parang mag-trigger lagi yung mental ko, magagalit ako na hindi ko makontrol. Hindi ko alam ko na masama po yung nangyari na nag-post po ako ng sinabi ko po, parang nalaman po ng lahat ng pamilya po, ng side ng pamilya niya na nag-post ako ng mga ganun.
2: Siguro, kasi alam, wala silang idea sa nangyayari sa inyo.
3: Wala po sila. Opo, wala po. Mm-hmm. Wala po.
2: Anong pinost mo?
4: Anong mga nilalaman ng post mo?
3: Laman ng post ko, kung saan sila nakikita ng babae, kung saan sila nagsasama, hindi man lang sila nahiya, hindi man lang kayo nahiya na ganyan ang ginagawa na, ganyan ang ginagawa na. O, parang nagsalta pa po ako noon ng hindi maganda po. Nag-curse ako na hindi kayo magiging masaya dahil may pamilya kaya, dahil may pamilya kayong sinasaktan at ma-involve. Sabi ko po yun.
2: Alam mo kasi, may mga time kasi na mapupuno at mapupuno ka talaga. Masasagad at masasagad ka kahit na paulit-ulit, diba, na nagmamahal ka, iniintindi mo yung sitwasyon. Minsan nga, kahit alam mo naman sa sarili mo na wala ka naman talagang kasalanan, pero dahil sa sinabi niya na kasalanan mo, parang maiisip mo na baka nga kasalanan ko. Ganun pa yung mga ano niyan eh, tendency niyan eh.
4: Ikaw yung mag-iisip ng ganun, no?
2: Oo, na baka mamaya nga talagang nagkamali ka. So may mga babaguhin ka pa sa sarili mo. Kumbaga, mabait ka na, mas babaitan mo pa.
4: Minsan na mamanipuli talaga tayo eh.
2: Oo, manipulation. Opo, okay.
3: Ang nangyari po, hanggang ngayon, nakikita po, ngayon wala po talaga siya ngayon. Nandun po siya at ang sabi niya lang sa akin is may project naman daw siyang bago, pero alam ko po na wala po.
2: So, naghiwalay na ba kayo?
3: Actually, hiniling ko po sa kanya na mas maigi na huwag na lang na kami puntahan.
2: So, nakakapit ka pa din, kayo pa din?
3: Opo, nasa isang bahay.
2: Nako, mga kapuso. Diyan ka lang yan, mababalikan ka namin, ha?
3: Opo, opo.
2: Nako, mga kapuso. Ito yung mahirap, eh. Ano ba? Napaulit-ulit ka nang sinasaktan, pero nakakapit ka pa din. Alamin natin kung ano ang rason. May mga rason to, eh. Kung bakit Up until now, hindi niya mabitawan. Tato na yung bata.
4: Hindi makapag-let go.
2: Na-involve. Alam mo yung nanay na nagtitiis para dun sa mga anak niya. Ito yung muka.
4: Mm-hmm.
2: Itong siyam, yung ating bida ng nanay, nagtitiis kahit na paulit-ulit ng niloloko ng kanyang asawa.
4: Yung mga nagko-komento dito sa ating Facebook Live na halos parehas lang din daw sila nung nangyari sa kanila.
2: Mamaya babasahin natin yan.
4: Ang gawin natin, comment lang kayo dyan sa ating Facebook Live ng mga karanasan nyo. Kung kayo ba ay nakaka-relate, i-comment nyo, i-share nyo na rin ang ating Facebook Live.
2: Babalik po kami. Ako si Papa Ace.
4: At Papa Johan.
2: Ito ang Talk to Papa.
4: Number one.
2: Forever.

0: Good morning, sir. Ako po yung aplikante.
1: Sige. Ayon dito sa biodata mo, marami kang alam. Magaling. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, anong meron sa iba na wala ka?
0: Madali lang yan, sir. Wala po akong trabaho.

0: premium pants ngayong active na si Anya. Comfy ang takbuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, EQ tinyo mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Barangay LS 97.1. Forever number

0: sinubukan kong hindi magselos kahit ang dami mong kausap. Minuminuto kang may kachat. Talaga bang office mates mo? Babae lahat?
1: I-talk to Papa na!
2: Isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, yan ang ating oras mga kapuso. Ito po ang Talk to Papa. Kasama pa rin po si Papa Ace.
3: At kasama nyo rin si Papa Johan.
2: At ang ating bida na nakakapit pa rin sa relasyon na meron siya dito sa kanyang asawa. Eh alamin natin, bakit nga ba nakakapit pa rin itong siyam sa kung ano man yung meron sila? Kasi paulit yung meron sila. Kasi nababae na, nambababae, nakikipag-live-in. Mm-hmm. Eto na, hello Yam.
4: Hello po.
2: Okay, so bigyan mo kami ng rason. Bakit nandyan ka pa din?
4: Reason ko po kung bakit nandito pa rin ako sa sitwasyon namin mag-asawa. Dahil binibigyan ko pa, hindi sa binibigyan ko siya ng chance, pero nakikita ko yung mga anak ko kung anong mangyayari sa kanila.
2: Okay, kung siya ay hindi mabuting asawa sa'yo, kumusta naman siya sa mga bata?
4: Okay, wala akong masabi pagdating sa mga anak niya.
3: Si
2: paano? Inaalagaan ba niya yung mga anak niyo?
4: Oh, pag umuwi siya, pag nandito siya, nag-aanin siya, tinitignan niya yung mga bata, nalagaan niya, hindi never siya nanakit. Never niya kaming sinaktan physically.
2: Mm-hmm.
4: Kami, hindi kami sinaktan ng physically. Pero,
2: pero yung mental health mo, wasak na. Oo.
4: Opo, parang, ano yun, yung every ako mag-pray, parang nagtitrigger yung, ba't ganun? Bakit? Ganon yung ginawa sa akin ng isang tao na hindi ko naman hiniling sa Diyos na yun yung ibibigay niya sa akin. Sabi ko, sobra-sobra na yung struggle ng buhay ko.
2: Oo. Yama. Kapag ka nagpipray ka, may sinisisi ka ba sa mga nangyayari?
4: Wala po.
2: Anong mga pinagpipray mo?
4: Pinagpipray ko na kakayanin ko pa para sa mga anak ko. Kasi kung tatanungin ako in physical, hindi na kaya ng utak ko, kakatawan ko. Gusto ko nang let go lahat. Inimenta ko na po yung mga bahay para magsimula kami sa probinsya. Tatayo kami ng mga anak ko hanggang sanang kaya ko. Kasi lumaki naman din akong broken family. Hindi ko rin naranasan na may father ako.
2: Mm-hmm.
4: Kasi since when I was 3 days, inanganak ako. Kinuha na po ako ng lola ko. So parang naulit-ulit sa mga anak ko na hindi ko naman hiniling sa Diyos na bakit ganun? Siguro magkaiba kami ng reliyon kasi ako Islam, siya Katoliko.
2: Mm-hmm. But it's not that for me. Hindi din Apo. Dahil sa magkaiba kayo ng paniniwala. But sobrang sakit lang nung mga ginagawa niya o ginawa niya sa'yo. Tapos bilang asawa, pero mabuti siyang ama.
4: Opo, sa mga anak niya.
2: How about good provider ba siya? Nagbibigay ba siya ng pera sa iyo?
4: Opo, anong may trabaho pa siya? Okay naman, nagbibigay siya ng pera sa akin, pero hindi ko lang maiwasan yung nung siyempre nag-away na kami, nung naalala ko lahat ng mga sinasabi niya, parang mabalik ulit na ayan na yung sahod mo. So, parang naisumbat ko sa kanya na, kaya pala nung nagbibigay ka sa akin ng pera, sinasabi mo, ayan na yung sahod mo. So tingin mo sa akin, katulong ako ng mga anak mo.
2: Wow! Grabe, so ganun siya. Niya ibigay.
4: Mm-mm.
3: Ang sakit sa Apo. Ano, marinig na ganung mga pagkakasabi.
4: Apo.
2: Sa bagay, ano pang aasahan mo sa lalaki? Wala nga respeto sa kanya. Kung bastos-bastosin siya, ganun na lang.
3: Matanong ko lang, Yam, nagkaroon ba ng pagkakataon na nakita mo itong babae niya?
4: Actually, hindi ko siya nakikita. Pero sa lugar, nandito lang din siya sa lugar na titirahan ko po. Pero hindi po nagtitirahan ko po. Pero hindi po nagpapakita yung babae. Last na tawag niya sa akin noong May 24, magkama sila. Tapos, ang sabi ng babae sa akin is, ano kayong gusto ng asawa mo? Ano kayong gustong mangyari ng asawa mo sa inyo? Sabi ko, bakit sa akin mo tinatanong yun? Bakit hindi dyan sa kinakasama mo ngayon? Ba't ako yung iniistorbo mo? Bakit di mo siya tanungin kung ano yung plano niya sa inyo or plano niya sa amin para malaman mo? Tapos, ang sabi niya pa sa akin is, pwede mo ibigay yung mga anak mo sa asawa mo, tapos tayo nila magsama. Sabi ko, talaga? Ano nangyayari sa'yo at masasabi mo sa akin yan? Sa tingin mo, ibibigay ko yung mga anak ko ng ganun-ganun lang?
2: Nagkaling ito doon sa kinakasama?
4: Opo. Opo.
3: Kapalang mukha, ha?
2: Saan nagkaling yung kapalang mukha niya?
4: Opo. As in po.
2: Tapos magsasama sila, sila yung para magpapalit ng nanay yung mga bata, ganun ba?
4: Opo. Oh. Nag-gets ko na po yung gusto niyang gawin.
2: Ang gaga, no?
4: Ay, nako. Shout out ako sa kanya. Diyan nakatira sa Tansayan.
3: Pero ano, may idea ka kung ano yung itsura niya?
4: Opo, meron po. Yun nga, naipost ko po siya sa FB ko po.
2: Ah, okay. Yung mukha?
4: Opo.
2: Uy, ano yun ah? Hindi tama yun. May tamang proseso para sa mga ganito. Kasi kahit na ikaw yung tama, ikaw pa yung magiging mali.
3: Mm-hmm.
2: Okay, kasi may kaso yan.
4: Tinanggal ko na po yun.
2: Mm-mm.
3: Ang ano lang kung na-screenshot niya. No?
4: Yes, yun lang, hindi ko po alam.
3: Pero dumating ba sa pagkakataon yan na naikumpara mo yung sarili mo dito sa kakabit ng asawa mo?
4: Siya po nag-compare sa akin.
2: Oh?
4: Mm-hmm. Opo, malas daw po ako. Malas daw po kami ng mga anak ko. Swerte yung kabit niya.
2: Ano pang mga sabi niya?
4: Wala akong kwentang tao.
2: Mm-hmm. Sige lang, ano pa?
4: Sakit lang sa ulo. Yung kabit niya, wala siyang nakikitang sakit sa ulo yung kabit niya. Sabi ko, nagsimula naman tayo sa ganun. Nagkaroon lang tayo ng mga anak.
2: Nanggaling ito sa asawa mo?
4: Opo.
2: How?
3: Siya yung nagkumpara.
4: Opo.
2: How?
4: Hindi ko po nakikita lahat ng mga words na hindi makain ng isang tao na isumbat sa akin yun.
3: Ano yung pinakamasakit niyang sinabi na pagkakumpara niya sa'yo?
4: Yung malas ka sa buhay ko.
2: How?
3: Marinig mo yun. Nung time na yun, alam ko sobrang sakit.
4: Opo,
3: nakikita ba ito ng mga anak mo?
4: Naririnig po nila kasi yung panganay ko po is minsan pag nagagalit yung tatay, nag-aaway kami, nagagalit yung tatay nila. Ang nagsasalta yung panganay ko sa sinasabi niya, wag mo naman igaganyan si mama, papa.
2: Mm-hmm.
4: Tapos magagalit yung tatay. Yan ang tinuturo mo sa mga anak mo? Ganyan, walang karespeto. Tapos magsasalta ako na, bakit? Karapat-dapat ka bang irespeto sa ginagawa mo?
2: Oh, ang hirap nyo kasi maging involved na yung mga bata sa away yung mga bata.
4: Opo, yung panganay ko po kasi medyo nag-iba na yung dahil sa nakita niya na kung paano kami nag-away. Tapos parang pinipili nung asawa ko yung babae niya.
2: Umabot parang na siya ganun.
4: Opo. ang ginagawa niya na lang po is pupunta po siya dito para titignan yung mga bata. Kaya yun po yung sinabi ko sa kanya na wag na lang po siya pumunta sa amin para magbigay ng sama ng loob. Mm-hmm. At least maghihiwalay kami ng walang sama ng loob. Kung sustento, sustento. Basta wag na wag niya nang titignan ng mga anak ko.
2: Pero, eto ah.
4: Papa.
2: I'm so sorry to ask. Pero, Papa. Meron siyang mga babae, di ba? May kinakasama siya. Umuwi Papa. Siya dyan. Kapag umuwi siya dyan, may nangyayari pa rin sa inyo?
4: Ayoko po. Nilalambing niya po ako. Nilalambing niya ako pero umiiwas na po ako.
2: Mm-hmm. So, nandun pa din?
4: Opo, nandun siya sa time na yun na gusto niyang mayaya pero umiiwas na lang po ako.
3: So, na parang naiisip mo rin ba na parang ginagamit ka lang?
4: Opo, kasi hindi niya sama yung babae. So, ako yung kasama yung babae. So, ako yung kasama. Ganun yung naiisip ko yan. Parang sobra-sobra na yung pambababoy sa akin sa dalawang anak kong babae. Sabi ko, minsan na-question ko si God. Very unfair kasi malapit ako sa kanya at nakikita niya yung hiling ko, yung kiyak ko every time. I wake up in a 3 a.m. para umiyak ako at nagkasal. Kaya bakit sila sinaswerte pa rin? Nakakuha siya ng bagong project. Nagbebenta pa rin sila ng sasakyan, buy and sell. Hindi ko man lang taninig ko. Nakita na ganito ba yun? May pagsisisi. Wala. Wala.
2: Hindi mo nakikita sa kanya na nahihirapan siya. Parang okay Opo. Lang sa kanya ang lahat pero ikaw durog na.
4: Opo.
3: Yam.
4: Po.
3: Natanong mo ba sa sarili mo yung worth mo? Yung halaga mo?
4: Hindi pa po.
3: Kasi pag hindi natin alam yung halaga natin, dun lang din tayo minsan nahihirapan. No? Alam ko nasasaktan ka kasi pakaramdam mo. Pinalitan ka lang ng parang isang damit na wala lang silbi.
4: Opo. Sobrang sakit. Kasi dapat mawala na sa isip ko. Pero every time nag-trigger, lahat. Siguro, bakit sabi ko, ba't di pa, ba't ang haba ng pasensya ko sa ganitong sistema?
2: Oo nga. Bakit?
4: Hindi ko po alam, pero para sa akin gusto ko nang talagang let go lahat.
3: Napatanong ka rin ba sa sarili mo kung saan ka nagkulang? Kasi yung sinabi nila niya sa'yo, di ba?
4: Opo.
3: Mm-hmm. Ikaw ba? Naisip mo ba yun? Saan nga ba ako nagkulang?
4: Natanong ko sa sarili ko pero nasinagot ko sa sarili ko na hindi ako magkukulang. Mm-hmm. Siguro nagkulang ako dahil malayo siya. Yun siguro.
2: Yun yung tinatanong, sinasabi niya na hindi mo siya maalaga. Kasi nga, hello, paano ka maalaga? Ni malayo ka? At saka,
4: Opo.
2: Bakit, di ba, may mga anak tayo. Yung attention ko, dapat nasa mga bata. Do, kapag nandito Opo. Ka, dapat nga nagtutulungan tayo para sa mga anak natin.
4: Opo.
2: Ano yun? Kumuha ko
4: lang. Lahat,
2: ano yun? Ikaw?
4: Lahat po ng advice na advice ko sa kanya, ginawa ko na lahat. Yung naging matured na po ako sa kanya at ng advice, ginawa ko na. Pero para sa kanya, wala, hindi siya nakinig. Pero ewan ko kung puso pa ba yung taong yun? Pero manhid na siya sa lahat.
2: Kasi dito kasi sa mga nangyayari, hindi ka niya nirespeto, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Sorry ha, pero yun ang...
4: Opo, opo.
2: Oo, wala siyang pagmamahal sa'yo.
4: Opo.
2: Kasi doon
4: ginagamit na lang po ako.
2: Oo, ginagamit ka lang niya. Tapos ang tingin nga sa iyo ay sinasweldohan, sinasweldohan ka niya Opo. Para alagaan yung mga anak
4: bata.
2: Niya.
4: Opo.
2: 'Di ba? Ang kasi Kung hindi mo i-save yung sarili mo, hindi mo i-save yung sarili. Darating yung araw na as in walang-wala nang matitira sa'yo kahit yung sarili mo. Yun yung nakakalungkot dito sa mga nangyayari kasi inaalaw mo siya na ganituhin ka. Na hindi ka irespeto, na bastos-bastosin ka, harap-harapan. Buti yung iba, no? Not mabuti. Yung iba, itinatago nila.
3: Mm-hmm.
2: Kasi alam nila, pag nalaman, iwala yan. Pero itong ating bida, harap-harapan. Na pinapamukha sa kanya na hindi kita mahal, sinasabi sa kanya na wala kang kwenta, malas ka.

0: craft meals with proper diet and exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro.
2: Use under better medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber. Drink yes to the super fiber. Drink
5: glue. Matagalan.
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Bakit RidePad ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok na. Pero di ako hiyang. Kaya balik RidePad ako.
13: Mahirap magpapalit at palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePad.
14: Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines, kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Taga saan ka?
18: Taga Avenida.
17: Taga saan ka?
18: Taga Barangay LS.
19: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stronger.
21: Pinatibay.
20: Forever.
21: Habang buhay.
22: Barangay LS
23: 97.1.
22: Forever.
24: Number 1.
25: Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan, almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan.
26: I-talk to Papa na.
27: I might lose my mind.
28: Wait 33 minutes after 10 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
29: At ako po si Papa Johan.
28: Harap-harapan, pambabastos at walang karespe-respeto sa kanyang asawa. Subalit, ang ating bida, hanggang ngayon, nandoon pa rin sa ganung sitwasyon. Kahit papaulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na ayaw ko na, huli na ito, gusto ko nang umuwi ng probinsya, ibenta itong bahay, pero hindi naman iyon ang nangyayari. Ibalik natin ang ating bida. Hello? Yam?
30: Hello po.
28: Okay. So, ang dami ng beses, diba, na nasabi mo sa sarili mo na huli na to, ayaw mo na, makikipaghiwalay ka na. Sa palagay mo, darating ba tayo sa ganung tagpo or nasasabi mo lang yon?
30: Darating po ako sa ganun sistema po.
28: Kailan?
30: Ipaprocess ko po siya na maayos yung magiging sustento niya sa mga bata. Bago ko lilisan na Maynila, ilinisin ko muna lahat. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako yung babae na paulit-ulit niyang babuin. Pero pag naiuwi ko yung mga anak ko, never na niya makikita mga anak niya.
28: So, nandun ka sa gusto mong isettle na lang na magsustento siya para sa mga anak mo.
30: Opo.
28: Yun yung plano mo.
30: Opo.
28: Nasabi mo ba sa kanya na may ganito kang plano or bibiglain mo ba siya?
30: Bigla po, bibiglain ko po siya.
28: Oo. Pero for sure, sa dami ng ginawa niya, ilang beses mo na rin hiniling na makipaghiwalay sa kanya. Anong sinasagot niya?
30: Kayo ang pamilya ko.
29: Kayo ang pamilya niyo, pero ibang inuuwian niya.
28: Ano ang tingin niya ba sa pamilya? ang tingin ba niya sa pamilya eh? Yung ganito na meron siyang ibang kinakasama pag nasa ibang lugar siya. Nauuwi lang siya kapag may free time siya at namimiss niya yung mga anak niya. Ganun ba yung tingin niya?
30: Siguro ganun po yung pananaw niya sa ginagawa niya po ngayon.
28: Itong mga nangyayari na ito ay alam din ng pamilya niya.
30: Alam po.
28: May mga magulang ba siya?
30: Wala na po. Mga kapatid na lang po.
28: Siguro din hindi nabibigyan ng magandang advice ng mga nakakasama niya.
29: Exactly, no.
28: Diba? Opo, ano mga kaibigan niya?
30: Yung mga kamag-anak din naman niya is konsentidor din.
28: Yun ang masakit eh, di ba?
29: Imbis na ayusin ko, konsentidor pa.
28: Na bakit mo ginagawa yun eh, may pamilya ka? Kasi mga gawa yun eh, may pamilya ka. Kasi may mga tao na ganun.
29: Mm-hmm.
28: Diba? Kasi meron kang, may mga anak ka, tatlo anak mo, tapos ganyan pa rin yung ginagawa mo. Mag-isip ka. Yeah. Di ba? May mga ganun.
30: Kung sa akin nga po napunta yung sitwasyon, kung ako yung lalaki, tapos may pamilya, may makikita ako sa kapatid ko na ganun yung gagawin. Siguro isa ako sa magagalit na magsasabi na, ikaw blubay ka, alam mo ba yung kinakalandian mo is may anak yan? Yung magiging concern ka doon sa pamilya nung pinagtatak sila nila. Pero iba eh, iba-iba kasi yung tao eh.
29: Mm-hmm.
30: Iba-iba. Kasi kung ako sa sitwasyon ko yung ganun, yung ako, hindi ko kaya paipalit-palitan yung mga anak ko, lalong-lalo na kung dalawa yung babae ko. Yung sa kanya kasi hindi niya naiisip. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya.
28: Okay, ganito na ba siya noon pa?
30: Po?
28: Ganito na ba siya noon pa?
30: Nung nakilala ko po siya, opo.
29: Na
28: sa bagay, isa pa lang yung anak nyo, nag-ano na kayo, nang babae na siya.
29: Mm-mm.
28: Tapos opo. Naging okay kayo, nabuntis ka ulit. Tapos nang babae na naman, nabuntis ka ulit. Diba?
30: Twice na niya po nagawa pa.
28: Mm-mm.
29: Tapos pero, ilang beses siyang ano.
28: Sino naman ang kinakasama niya ngayon?
30: Yun nga po, yung kinakasama niya po eh. Yung, banggitin ko na lang pero hindi ko na lang babanggitin yung pangalan.
28: Oo.
30: Yung kapatid niya, yung kuya niya, yung kabit nun is pamangkin nung babaeng yun. Parang gulo.
28: May mga kabit din yung mga kapatid niya.
29: Ganon.
30: Parang ang gulo.
28: Oo. So napakilala nung kapatid niya, nung kuya niya, na yung pamangkin. So yun naman ang naging ano niya, babae
30: parang
28: niya.
30: Parang naging tulay-tulay dahil po sa business po na sasakyan.
29: So sila-sila rin merong ano, even yung mga kamag-anak niya may mga kabit din, ganun.
30: Yun nga po, yung kapatid po may yun po, nagkahiwalay din po dahil sa kabit po.
28: Grabe no.
29: Speechless.
28: May mga ganito talaga na mga senaryo na hindi mo na lang maiintindihan. Kumbaga, mapapaisip ka, kaya ginagawa nitong kapatid niya kasi nakikita niya sa kuya niya.
29: Oo.
28: Eh wala nang magulang, siguro nagbibigay ng advice sa kanila o mga anak, ganyan, hindi tama 'yan.
30: Opo, diba? Wala na po. Pero kasi siyang father.
28: Kasi kung may matino ang pag-iisip mo, 'di ba? Aayusin mo yung pamilya na meron ka. At kung ayaw mo na, tapusin mo ng maayos. 'Di ba? Yung sustento nandoon. And then pag-usapan ng legal. Kaysa yung ganito na nananakit kayo ng paulit-ulit ng damdamin ng iba.
29: Wala nang pagbabago yan. Kasi yun na yun eh. Ilang beses ba nagpatawid itong ating bida?
28: Sobrang.
29: Ilang beses na rin siyang nagtiis. Pero itong sinasabing pagbabago, magbabago na ako. Dalas naman sinasabing
28: lalaki yan. At saka, kung gusto mo na pala ay iba, tapusin mo yung relasyon mo sa akin. Diba? Hindi yung babalikan mo lang ako kung kailan mo gusto. Nakakainit ng ulo yung mga ganito na may mga ganitong klase ng pag-iisip na babalikan ko yung kasi siya ang pamilya ko. Ang kapal ng mukha mong sabihin na pamilya mo ko pero ibang inuuwian mo.
29: Medyo i-correct lang po natin yung ating mga listeners yung mga nagko-comment dito ha. Ang Islam po ay itong ating bida.
28: No?
29: Yung lalaki po ay ano nga, Katoliko.
28: Katoliko.
29: Baka kasi napapagbaligtad nyo po, no, sa mga
28: kasi daw sabi nila may normal sa mga ano daw Muslim na magkaroon ng ibang asawa. Pero ito po ay nakadepende pa din sa asawang babae. Okay?
29: Si babae.
28: Narinig ko yung ano ko diyan, yung kaluluwa ko diyan. Ano yam?
29: Alakas ng ano ba diyan?
28: Medyo nakakagigil na kasi itong mga nangyayari. At kailangan mong mawala na sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi sobra-sobra nang nabababo yung pagkababae mo.
30: Opo.
28: Harap-harapan. Maraming nakikinig ngayon, gusto mong itanong sa kanila.
30: Masakit nga po eh. Kasi hindi niya po manakikita sa mga... Hindi ko lang, basta. Wala ako masabi sa... Wala akong masabi sa utak niya. Ang masasabi ko na lang, ang galing-galing niya. Ang galing niyang pumili ng standard. Ganong tao lang pala yung hahanapin niya.
29: Mm-hmm. Pero wala kang pinakamparticular.
30: Hindi na lang po ako napunta sa kanya.
28: Okay. So maraming nakikinig yun. May tanong ka ba? Specific na tanong sa mga nakikinig?
30: Ang tanong ko lang kung lahat ba ng lalaki is ganito rin ba ang gagawin sa pamilya?
28: Siyempre hindi. Oo.
29: Huwag natin i-generalize.
28: Oo. May mga tao lang talaga na siyempre siguro eh medyo natubigan yung utak. Ganon.
29: Gamunggo yung utak.
28: Okay,
29: no? Pero ano ha, sagutin na agad natin yung tanong mo ha.
28: Oo.
29: Hindi lahat.
28: Oo. Meron talaga. Katulad niyan, may mga nag-e-exist pa rin. At yan yung mga dapat nating putulan. Charot. Kung ako yan, kung ako babae, kung ako ikaw, ikakalagyan sa akin yan. Hindi pwede yung ganyan.
29: Parang ay!
28: At pasabihin natin na ano, ikaw ha, enjoy ka. Charot!
29: Hindi gagana, charot.
28: Mali! Hindi ganun. Hindi, syempre, dadaan natin sa legal na proseso. Pero syempre, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano ang masasabi nila dito sa story mo. Okay? Kung anong dapat mong gawin. Mga kapuso, nakalive po tayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. Mag-comment po kayo doon and then babasahin po namin ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace.
29: At ako po si Papa Yo.
28: Ito ang Talk to Papa.
29: Sa Barangay Alas 97.1
28: 4

0: Hi, Pogi! Ano name mo?
1: Jepoy.
0: Ilan taong ka na, Jepoy?
1: 21.
0: Ah, anong work mo?
1: Ito, nagtatricycle.
0: Single?
1: Tricycle nga eh. Hindi may sidecar. Ay, hindi may sidecar.

0: ko, believe.
1: Ang inyong fashion ambassador to the inyong fashion ambassador to the world, MX3 Cup Live.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nako mga kapuso, mga kabarangay, aking nakita na ang ganda pala ng ating bida na si Yam. Hello Yam. Yam. Hello Yam, oo, naririnig mo ba ako? Nako, parang hindi ako naririnig. Mamaya tatanungin natin kasi natanong ko na siya via phone kanina kung pwedeng ipasilip yung kanyang larawan. Sabi naman niya pwede daw. So mamaya mga kapuso, ibabalik natin siya. Yam!
4: Hello?
3: Ayan, okay lang ba ipasilip namin sa mga nakikinig yung picture mo? Ang ganda po palang babae. Oo.
4: Huwag lang po i-post.
3: Oo, hindi naman namin ipopost. Ipapakita lang namin sa Facebook Live.
4: Apa.
3: Oo, pasilip namin, okay? Ayan na, okay. Nako mga kapuso, mamaya po, masisilip niyo po ang kagandahan ni Yam sa aming Facebook Live sa Barangay Alas 971. Oras sa barangay, 11 o'clock.
5: This time check was brought to you by
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
5: United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilash.
6: Para bayad agad sa online shopping.
5: Bayflu.
6: Agad sa online shopping.
5: Bayflu. Two or yan. I-Bayflu na.
7: Taga saan ka?
8: Taga Karyedo.
7: Taga saan ka?
8: Taga Barangay LS.
9: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Taga saan ka?
8: Taga Tandang Sara!
14: Taga saan ka?
8: Taga Barangay LS!
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: For

0: TILS 97.1 Forever Number 1.
1: Nag-I love you ako. Tapos ang sabi niya, I love you too. Kinilig ako.
2: I-talk to Papa na.
3: Barangay LS 97.1, programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
4: At ako po si Papa Johan.
3: At sa mga kapuso natin na gusto pong makita ang kagandahan ng ating bida na si Yam, narito po, pumunta po kayo sa aming Facebook Live dahil ipapasilip na po namin as in ngayon na. Eto na. Ayan o,
4: hala, mga kapuso. Hala,
3: yes. Diba, nakakasad lang kasi ganun siya itrato nung kanyang asawa. Ayan na, mag-react po kayo. Mag-follow po sa aming official Facebook page, Barangay Alas 971. And then, mag-react kayo dun sa aming Facebook Live. Oo, para makita nyo na po agad-agad ang kagandahan ng ating bida na si Yam. Grabe, no? Ito yung mukha ng babae na pinipilit na hintayin na magiging maayos pa ang lahat. Pero tila hindi na. Diba? Tila wala ng pag-asa. At saka nandun siya sa... Ito yung ina na magtitiis para dun sa mga anak niya.
4: Okay, ready na ba?
3: Alright, magbasa na tayo. Oo, nandyan na ba sa ating Facebook Live?
4: Ito na, ayan.
3: Ayan. Okay. Ayan mga kapuso ha, nakikita nyo po ngayon sa ating
4: Facebook Live.
3: Ang
4: larawan, picture ng ating bida na si Yam.
3: And again, guys, mag-react kayo dun sa ating Facebook Live. Ay, nakakalungkot na makarinig ng ganitong klase ng kwento at mayroong babae na nasa ganitong klase ng senaryo. Na pinipilit pa rin na hintayin o abangan kung kailan nga ba magbabago itong kanyang asawa. Kasi nandun siya sa suko na siya. Pero for sure, kapag itong lalaki na to, sinabi, nagbigay na nagbitaw na naman ng mga pangako, baka mamaya, maniwala na naman ang ating bida. Sana ay huwag na. Nasaan dyan? Ayan po mga kapuso sa Facebook Live.
4: Ayan.
3: Nakikita ko man din. Sabi dito ni Jobelin, wow, ang ganda naman si ate.
4: Oo, maganda o.
3: Eto, maganda, sabi ni Michael Myers.
4: Akin na lang siya, sabi nitong isa. Agad.
3: Ayan na, sabi ni Ninyo.
4: Ganda ng hair, no?
3: Okay.
4: Straight.
3: Babasyan na po kami ng mga komento, mga kapuso. Ano nga ba masasabi nyo, ano nga ba ang take nyo dito sa kwento ng ating bida? Sabi dito ni... sino ito? Sabi ni Shahana Liza Limpin, nakakagalit yung trato na ginagawa ng asawa mo. Guys, anak mo ang gawing mong lakas para lumaban. Yan, tapusin mo na. Tama na ang masasakit na salita. Ikaw ang dapat tumapos. So tal, sabi mo naman, ayaw mo na sa kanya, daanin mo sa tamang proseso.
4: Yeah.

0: Sabi naman ni Danica, hiwalayan mo na yan para may peace of mind ka sa sarili mo. Mahirap ang ganyan para kang maluloka. Kapag nahiwalayan ka na dyan sa guy na pasaway, magiging okay ka din at magiging okay din ang buhay mo. Sa una, mahirap pero isipin mo ang sakit para doon na sa pagbabagong yun, doon mo maipakikita sa sarili mo na totoo ang mangyayari at iwanan mo na talaga itong lalaking ito.
1: Ito ang sabi dito, sobrang sakit pero alam ko kakayanin mo yan na itaguyod ang mga anak mo. Na wala siya. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng problema na hindi natin kaya. Ito ang magpapatibay sa'yo na harapin yung mga pagsubok na darating sa buhay. Iwan mo na ang asawa mo kaysa naman palaging sasama ang loob mo. Tama na yung sakripisyo mo, Ate Girl, sabi ni Maria Lorena Osea Duero.
0: Sabi naman ni Babylin, para sa caller, ipabarangay mo at magpirmahan kayo sa ng sustento na kailangan mo at ng mga anak mo. And same doon, siya yung nang babae kaya siya yung walang mangyayari sa buhay niya. Okay,
1: eto ang sabi pa dito, lapit ka sa Vowsy, yan ang ginawa ko kaya sure yan, hihima sila pareho ng rehas. Garcia, verbally abused ka na ate, pumunta ka sa Women's and Children's Desk, PNP, tsaka ikaw na din ang may problema, ayaw mong i-let go yan, pinapapunta mo pa sa bahay, pwede namang ipadala ang pera sa e-wallets or bank or banko. Hanggang nakikita at hindi ka lumalayo dyan sa lugar na yan, hindi ka matatahimik at hindi ka magiging matapang.
0: May mga nagko-comment ay paliwanag lang po ulit natin, no, baka hindi po nila narinig kanina. Si ano po, si ating bida, si Yam ang Islam, tapos yung silalaki ang Katoliko.
1: Sabi ni Ruby Bivar Sheila, para sa akin iwalayan mo na. Oo, may mga anak kayo pero hindi siya karapat dapat maging ama. Sobra ng pagtitiis mo kaya alis mo na lang yung toxic na buhay mo. Isipin mo mga anak mo, gagawin mo yan di para sa sarili mo, gawin mo para sa mga anak mo. Ilayo mo na sila kaysa lumaki sila na makita yung style ng papa nila.
0: Yeah. Well, ako para sa akin, Yam.
1: Balikan natin si Yam. Hello, Yam.
0: Hello, Yam.
2: Hello po.
0: Gusto ko lang marinig sa'yo ha, na ang pagtataksil niya ay hindi dahil may kakulangan sa'yo. Ang pambababae niya ay refleksyon ng kawalan niya ng karakter, ng respeto at ng integridad. Huwag mong hayaan ang isang lalaking yan na hindi marunong makontento ang magdidikta kung may kwenta ka ba o wala. Kasi hindi ka pinakasalan para maging dekorasyon lang sa bahay o tagasalo ng mga dumi niya kapag napagod siya sa labas. Alam mo, Yam, ikaw ang legal na asawa at ang nagbuhos ng buhay at panahon dito sa lalaking ito. Mas mataas ang halaga mo kaysa sa mga kasinungalingan na ipinapakain niya sa iyo araw-araw. Okay. Alam mo, hanggang kailan mo titiisin ang luhang hindi naman natutuyo? Ang tunay na pagmamahal, Yam, hindi ka dahan-dahang pinapatay ng sakit. Kumbaga, kung hindi niya kayang ibigay ang respetong nararapat sa iyo, matuto kang lumakad palayo sa kanya. Hindi ka bawasan ng pagiging mabuting asawa ang piliin naman ang sarili mong katinuan at kapayapaan. At huwag mong ubusin ang buhay mo sa pagbabantay sa taong ayaw naman magpabantay. Iwanan mo sa kanya yung multo ng kasalanan niya at bitbitin mo yung natitira mong dignidad. Ito yung gusto kong sabihin sa iyo talaga. Balang araw, matutuyo rin ang mga luhang yan. At ang pagtayo mo sa sarili mo, kaya mo nang mag-isa, limo, kaya mo nang itaguyod ang pamilya mo kahit wala siya. No? Magiging okay ka rin. At hindi ka walang siya ng kwenta. Okay. May kwenta ka, may halaga ka. Okay.
1: Alright, for me naman, meron akong last question. Kapag ba iniwan mo yung partner mo, yung asawa mo, kaya mo ba? Yam?
2: Opo.
1: Kaya mo?
0: Kaya.
1: Opo. Are you sure na kaya mo?
2: Yes.
1: So bakit hindi mo pa agad iwanan? Diba? Kasi hindi tama itong mga ginagawa niya sa'yo. Aware ka naman, diba?
2: Opo.
1: Aware
2: pero
1: ka naman.
2: Pero kasi sa akin lang, binigyan ko lang siya ng Mahabang pasensya pero ngayon hindi na po. Hindi
1: yung
2: na
1: pasensya,
2: po talaga.
1: Oo, yung pasensya kasi pagpapatawad nabibigay yan ng isang beses, dalawang beses. Pero
2: okay. Siguro mabait lang talaga ako o pinalaki lang talaga ako na mahabang pasensya. Yun yung pinaglakihan ko sa pagulang ko.
1: At alam mo ba nang dahil sa pasensya na yan, dahil sa sobrang bait mo na yan, diyan ka natalo. Diyan nakala natin dahil mabuti tayong tao, dahil ang bait-bait natin, magiging okay ang lahat. Pero hindi kasi ganoon ang realidad. Ang realidad kasi kapag matalo. Nakakalungkot lang kasi may mga pagkukulang ka din. Hindi siya sinisisi kita. Kaso,
2: Opo.
1: Kasi alam mo naman, 'di ba, na ganito yung ginagawa niya, na sinasaktan kanya ng paulit-ulit, ng bababae siya, 'di ba? Binabadmouth kanya, may mga salita siya na sabi mo nga kanina, hindi mo makakain kapag kasi nasabi sa iyo, pero nagstay ka pa din. 'Di ba? Yun na sana Opo. Yung time na inuna mo yung sarili mo. Na naisip mo na iligtas na sana yung sarili mo pero hindi ganun yung nangyari. Kumbaga parang yung tao na yan is parang binigyan mo ng lisensya para ganyanin ka. Kaya kanya ginaganyan kasi alam niya na ay kapag naman itong siyam, ganito yung ginawa ko sa kanya, kahit naman lukohin ko ito ng paulit-ulit, tatanggapin pa rin ako.
2: Opo,
1: tanga
2: yun,
1: to eh.
2: Yun yung nasa,
1: diba?
2: Nasa isip niya po.
1: Oo, ganun yung nasa isip niya, ah tanga naman to. Tatanggapin ako nito kahit na magluko ko ng maraming beses. Yun ang nakakalungkot eh. Kasi, nagamit niya yun sa'yo.
2: Opo.
1: Kaya sana, namulat ka na. Opo. Sana gising ka na. Tama na yung pagiging mabait. Kasi, alam mo naman, na ganito yung ginagawa sa'yo. Kung kinakailangan na ipakulong mo, kung kakayanin mo naman, hindi mo kailangan ng suporta na galing sa kanya, ipakulong mo. Kasi, kaya dumadami yung mga ganyan, kasi natotolerate natin. Mm-hmm. Diba? Like, hinahayaan natin sila. Kasi dapat yung mga ganyan, may mga kinakalagyan yan eh. Ang lalakas ng mga loob na...
0: Dapat turuan ng leksyon.
1: Oo, at saka, ikaw ay babae ha, hindi ka basta babae. Babae ka, okay?
2: Opo.
1: Pangalagaan mo yung sarili mo. Pangalagaan mo yung mga anak mo dyan sa lalaki na yan. Kasi nawi-witness ng mga anak mo itong kabalbala na pinagagagawa ng tatay nila. Baka mamaya, dahil sa nakikita nila na yung nanay nila pumapayag at okay lang na ganito yung sitwasyon, baka mamaya yung anak mo malagay din sa ganyang sitwasyon. At yun ang nakakalungkot, may mga anak ang babae. Na baka mamaya, kapag niloko sila ng asawa nila, ay okay lang yan. Kasi si mama nga, napapatawad niya, okay lang naman kay mama.
0: Sana hindi
1: ganun ang manahin ng anak mo sa'yo. Ipakita mo sa anak mo na matapang ka, ipakita mo sa kanila na kaya mo kahit mag-isa ka lang. Okay? Wake up! Okay, hindi pa huli ang lahat. Kasi for sure, mga ilang araw from now, babalik na naman yan sa'yo na parang walang nangyari.
0: Mm-hmm.
2: Opo, diba? Opo, ganun yung gagawin niya, opo.
1: Diba? Nakakalungkot na ganito yung sitwasyon. Pero, kapag ka, sinasabi ko sa'yo, kapag ka nakaalis ka na dyan sa ganyang sitwasyon, mas magiging masaya ka. Magkakaroon ka ng peace of mind. Wala kang iniisip na ginagawa na naman ng asawa mo. At saka, alam mo din, napansin ko, naging normal na lang sa'yo. Na nagloloko siya, na meron siyang babae. Masakit sa'yo sa una, pero maya-maya, natatanggap mo na.
0: Kasi noong una pa lang natanggap na niya.
1: Kasi nasasanay ka na at hindi dapat ganito yung mangyari.
0: Kaya ano ha, wag na maglaro ng ano, COC.
2: Oo nga ako eh. Nadali tuloy ako COC. Ako yung...
1: Ikaw yung napaglaruan. Charot.
0: Ano na lang? Minecraft para binubuo naman.
1: That's sad. Okay. Wake up. And then itong tawa na to, sana ay marinig namin ng paulit-ulit at hindi naiyak yung marinig namin na manggagaling sa'yo. Ha?
2: Opo.
1: Maybe this time, sarili mo naman ang unahin mo. Okay?
2: Opo. Promise po.
1: Mm-mm. Nakikinig siya ngayon. Ano yung gusto mong sabihin dito sa lalaking ito?
2: Alam ko nakikinig ka kasi lagi tayo nakikinig sa station na to. masasabi ko lang, maging masaya ka sa pinili mo. Alam mo sa sarili mo kung anong anong nagawa ko sa pamilya natin. Pero tama na. Enough na yung binigay kong habang mahabang pasensya para sa pamilya to. Hindi mo sana pagsisihan ang lahat.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colossians 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Pasakop kayo sa inyong kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alalab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kanilang mga asawa, sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal, may karunungan at kasaganahan. Iyo pagtirhan, iyo aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging

0: gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras, mga kapuso, 11:32.
3: This time check was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
4: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@backcourt.ph. GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
3: Walter Mart. Sarap maging mom.
5: Stronger. Pinatibay.
6: Forever. Habang buhay.
7: Barangay LS.
8: 97.1.
7: Forever.
9: Number 1.
10: Maghihintay ako hanggat kaya ko. Sana wag dating yung araw na mapagod ang puso ko.
11: I-talk to Papa na.
12: May problema ka ba di masabi sa iba? Charot.
13: Dito, sa Talk to Papa, paputukin muna.
12: Ikasama ay pa, Rambo! Nambuhan na mga kabarangay. Ano pang hinihintay nyo? Ako po ay naka-live sa aking TikTok. Hello po sa mga nasa TikTok, guys. Pumunta po kayo doon. And then para dun sa mga hindi pa nasilip, yung kagandahan ng ating bida na si, sino yun? Si Yam. Nandun po mga kapuso. Nakapost po doon. Then mamaya, i-delete ko din. Kasi sabi niya, i-delete ko din daw.
13: Yeah. Punta nyo na para makita nyo na agad.
12: Yung mga hindi pa nakasilip sa kagandahan ng ating bida na si Yam, nasa TikTok ni Papa Ace. At naka-live po ako doon at Papa Ace LS. Doon na rin po kayo mag-comment ng inyong mga parambo. As in ngayon na.
13: Yes. At sa akin lang po mga kapuso, magko-comment. Magbabasa na lang ako ng inyong mga parambo sa ating Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Simulan na natin ito. Isilang isisigaw isang bansa.
12: Sa barangay!
13: Full tank kayo!
12: Rambo kayo!
13: Si Eloisa Torres, Papa Ace, Papa Johan, pinaparambo ko lang po si Nino aka Ninya, palaging nagse-cellphone pag nasa trabaho, parang gusto na agad umuwi para mag-inom.
12: Yes, kung gusto nyo na nakakapag-cellphone kayo dun sa trabaho nyo, hanapin nyo yung trabaho na pwedeng gumamit ng cellphone.
13: Yes.
12: May mga ganun naman, diba? Like conductor. Diba?
13: Oo.
12: Conductor ng jeep. Ganun. O kaya naman,
13: ano pa ba? Gumagamit ng cellphone. Mga color-color. Ay, mga tag doon?
12: Collector. Ganyan. Diba? Diba? Pwede yun.
13: O kaya ay mga puputol ng kuryente.
12: ano yung tawag doon sa mga yon?
13: Hindi ko rin alam eh.
12: Disconnector.
13: Disconnector? Disconnectinger?
12: So yun, kung ano man, di ba? Kasi para at least...
13: Hawak niyo yung cellphone.
12: Hawak niyo yung cellphone niyo. Kasi baka nga mamaya, kailangan mo kasi may nililigawan ka. Mamaya, yung trabaho pa maging dahilan para hindi ka sagutin.
13: Ay.
12: May mga nagtatanong sa akin dito sa aking TikTok live. Hello po sa inyong lahat. Diyan po kayo mag-comment ng mga parambo niyo. And yung picture niya, yung pinaka-recent post ko, nakalagay doon si Yab sa Talk to Papa. Yun yung caption nun, okay?
13: Sino pa yan?
12: Eto, parambo daw! Yung si Michael at si Jess. Bakit kaya? At RJ, laging... Anako, nawawala. Ang bilis.
13: Mabilis.
12: Eto, si Zay, parambo ko lang stepmom ko. Laging pabiktim. Kaugali yung hipag kong hilaw. Ay! Aray may hipag ko. Na hilaw.
14: Parang nagkakagulo kayo dyan sa bahay na yan. Ha? I-talk to papa mo yan.
12: Ayun, mag-PM ka na sa amin.
14: Pag-usapan natin yan. Oo, magandang pag-usapan yan.
12: Yan.
14: Kasi ang dami nakaka-relate. Ang dami kasing may biyanan.
12: Oo, napasaway.
14: Halos lahat may biyanan eh.
12: Nagalit sa ano, sa mga manugang.
14: Ako lang yata yung wala pa.
12: Nakahanap po siya ngayon. I-PM yun na po siya. Kailangan niyo mapayera.
14: Pareko.
12: Ito, wag na raw banggitin yung kanyang pangalan pero pinaparambo daw yung kanyang mga ka-workmate na masyadong masisipag na sila Ivy Stella, Leslie Dizon, Juvie, Korea at saka yung kanyang magandang visor na si Beth Rondina. Salamat daw. Oh, siguro ito yung nagpapasipsip muna.
14: Dyan. Ay, talaga?
12: Oo. Oh, pero ayun yung magpabanggit ng pangalan.
14: Ay talaga?
12: Oo. Oh, oh, ito si ano.
14: Ay, ito si sino? Ano, si Richie Raichi. Ang sabi niya.
12: Ay, mayaman yan.
14: Oo. Oh, ang sarap makinig sa inyo kaso ang daming time out. Ano ang daming time out? Gusto mo dire-diretso kami nagsasalita. Sandali naman, Raichi.
12: Time out.
14: Oh. Ano gusto mo? Dire-diretso tayo. Tatlong oras.
12: Oh. Ay, grabe ka naman.
14: Grabe ka
12: ay,
14: naman. Oh.
12: Si Angelo, pinaparambo daw. Oh, Papa Johan at Lady Gracia. Kamukha mo talaga si Lady Gracia. Lady Gracia ang kanadito.
14: Magkamukha talaga kami.
12: Oo nga. Labi na lang talaga. Kailangan mo mapulang labi.
14: Ipaparet ko yung labi
12: yes,
14: ko.
12: Yes, kailangan.
14: No?
12: Ano, dapat yung pulang-pula rin. Okay? Pinaparambo daw niya yung kanyang kasamahan sa trabaho na sa NS. Lagi daw umuuwi ng 6:30. Uuwi siya. Parambo daw yung kanyang anak na si Randy na anak ni Kamote. Oh, si Kamote.
14: Ito, parambo din po mga si Deto. Deto? Nga Deto. Sa Efren Machine Shop, si Boss Money, sabi ni Natsu. Si Mark, parambo ko si Mama ko. Si Lilia Cabrera, nagluluto ng putsero. Hoy! Ang sarap ng putsero.
12: Ano nga ulit ang
14: yung putsero? Yung may banana.
12: Ah, yes!
14: Tama ba?
12: Oo.
14: And then meron cabbage.
12: May cabbage, yes.
14: Tama
12: medyo
14: ba?
12: Matamis, tama ba?
14: Oo. Yun yung putsero. Alam ko pag putsero, merong saging na saba.
12: Saba.
14: Tama ako, no? Nakakamiss yung lasa ng putsero. Hala. Hala, kakain na tayo, Papa Ace. Oo.
12: San nga ba?
14: Yun nga yun.
12: Meron po ba dyan sa scout area?
14: Baka po may putsero dyan. Nakakamiss yung may saging na matamis.
12: Eto si Shania, pinaparambo daw ang ilang-ilang street Mayamot, Antipolo City with her family na nakikinig daw always daw sina ano to, Kimi, Crystal, Aaliyah, Kikay, Aduday, Baby Faith, Dodong, Nico, and Jemeline.
14: Si Bongs, parambo ko lang mga anak ko. Si Catherine, si Joy Banton, at si Angel Banton, si Jillian. Si Alma Perez, hello daw sa lahat ng staff ng Malinta Branch.
12: Mm-hmm.
14: Ano yun? Si Faye, si Sir Dex, si BM Lucky, si BM Lucky, Nel, Ati Bot, si B.
12: Yes.
14: Staff ng ano?
12: Staff ng...
14: Staff ng ano? Parang po sa lahat ng Malinta Branch. Ano nga yun?
12: Baka ito ka magpasabi. Pero thank you so much sa inyong pakikinig.
14: Salamat po ah.
12: Si Philip Cervera, pinaparambo daw yung kanyang kasamahan na si Etoy Ricalde na hindi daw liliban sa work. Babawi lang daw. Ano daw?
14: Ito oh, may nag-message akin, nakakabatrip yung
12: sabi?
14: Ganito. Yung hindi mo naman mabasa talaga yung pangalan, sasabihin pa wag banggitin. Kasi yung pangalan niya yung ano, Inchik-Inchik. Oo, sabi niya, Papa, huwag kong sabihin name ko. Parang bubos ko na dagdaga na minimum, pero sahod namin walang dagdag. Ay! O, pero I believe yung may nauna na and then meron pang effective. Parang,
12: diba 85 pesos yung madadagdag?
14: Yung,
12: pero hindi siya buong may ibibigay.
14: Oo, kasi yung kabila, ay kabing, parang yung another.
12: Yung second part, yung second tranche.
14: Yeah, is parang this July pa.
12: Uh-huh.
14: I'm not really sure kung ano yung exact date.
12: Uh-huh.
14: Something like that. Ganon. So abangan nyo na lang, darating din yan.
12: Sana lahat. Sana all sa buong Pilipinas.
14: Mm-mm. Yan nakakalungkot eh.
12: Hindi yung my provincial rate.
14: Wala talaga sa minimum. Sabi niya dito.
12: Ito si Gani, Papa Johan, Papa Ace, pinaparambo lang po yung pogi ng katrabaho na sila Dandy, Alex, Nelson, and Gani Boy. Totoo ba?
14: Totoo ba na?
12: Pogi ba sila talaga?
14: Kinilokohan kasi yun ang mga magdatropa.
12: Ah, lokohan.
14: yan? Minsan di ba? Ang pogi mo.
15: Uy, pogi. Ganun, pero lakuhan lang yun. Tapos katawanan sila.
14: Tawagan lang talaga nila yun. Endearment.
15: O hindi, meron naman talaga. Totoo mali yun.
14: Naman.
15: Tsaka lahat naman tayo sige, ay pogi at picture. Maganda. Lahat naman tayo ay pogi at maganda. Depende lang talaga sa katabi.
14: Oo, tsaka depende sa inyong mga nanay.
15: Aray ko. Ito si Maria. Parambo po. Maria Belen from Manila. I love you pa. Ay, si Jonathan. Parambo po sa mga taga UBT operator. Bilisan nyo gumawa na si Ikey, si Rex at si Jason. Anong ginagawa dyan? Si Kenji, parami yung anak ko. Yung kawork ko si Melvin Comboy. Ah, Comboy, the Philippine Looper. Happy birthday. Uy, happy birthday. Sa lahat na mag-celebrate ng birthday today, happy,
14: happy
15: birthday
14: happy
15: inyo.
14: Birthday. Si Deku, Papa Johan, Papa Ace, pinaparambo ko lang po yung nanay ko na grabe makautos kahit sobrang pagod na ako sa gawaing bahay. Oy.
15: Pwede, congratulations.
14: Oo, at least pinagpawisan ka, napagod ka. At
15: oo,
14: least
15: parang exercise kahapon mo na yan. Oh my gosh, sa pakwento ko lang ha, naglabaho kahapon.
14: Oo, oh. So, yung malaiba na ba yan?
15: No. Like, sugat-sugat yung kamay ko.
14: Oh my God, oh no!
15: Oh no, kasi yung Papa, oh no ka talaga. Kasi ang daming sugat ng kamay ko. Kung makikita nyo lang, ang dami, like hanggang dito. Sakit. Ang sakit. Ang sakit. I don't know. Dush ko lang. Kasi kailangan pa maglaba. Kasi kailangan pa magdamit.
14: Kailangan talaga maglaba kasi wala tayong susuotin.
15: Ay, nako. Anyways, mga kapo, sabay-sabay na natin okay, to. Sige. Si Yumi, si Anthony, si April Joy, si Sarah Jane Solomon, si Yowazap, si Anthony, at si, ay, St. Peter. Kuya, pa-shoutout po. Oy!
14: Natakot ako.
15: Kinabahan naman ako dito. Bakit naman nandito ka?
14: Shoutout po yan. Hindi pwedeng hindi.
15: St. Peter, ba't naman nandito ka?
14: Natakot ako.
15: Ang sabi ko, naglaba lang ako.
14: Uh-huh.
15: Safe naman. Si Sherry Lynn. Ito, pa-shoutout ako kay Raymar Fernand. Si Regine, pa-shoutout. Si, ang bilis namang mawala. Si Arnold, ako rin Papa Ace. Hello Arnold, si Ria. Okay.
14: Ayan, hello rin. Ramburin natin din si Judith, Flor Deliza, si Ruel Nazareno, si John Lesser Rabaca, RB Baisa Dilidili, Michael Myers, Erica, and Jason Esteban Nino Versosa, and Padin Ruby.
15: Alright, dahil dyan isang bansa.
14: Isang barangay.
15: Cool down kayo.
14: Rambo kayo.
16: Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
15: Mga kapuso, mga kabarangay, narito na ang official theme song ng The Master Cutter starring Ding Dong Dantes together with Max Collins, Shubi Entrata at Charlie Fleming. Here's Mamang Satre by Garrett Bolden and Piolo Pio Balbuena, The Master Cutter, Monday to Friday sa GMA Prime Cutter pagkatapos ng 24 oras.

0: KLS 97.1.
1: Stronger forever!
2: I can't wait for you.
3: Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5 sa mga Mami Mili, at sari-sari store owners sa pwede magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabang ang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang maswerte mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami ang may chance manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official sending of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal po ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug Branches, GMA Regional TV and Radio Stations, pwede ring magulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA, bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Si Papa Dudot ang kasunod sa programang Barangay Love Stories. Ito po ang ating dapat abangan.
4: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
5: Hanggang kailan ba tayo magiging ganito, Gregor?
6: Ganito? Ano ba ibig mo sabihin?
5: Nangako ka sa akin, di ba? Natutulungan mo akong baguhin yung buhay ko. Isang taon nang lumipas simula nung sinagot kita. Wala pa rin nagbago. Pareho pa rin tayong mahirap.
7: Ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi nakikita ng mata kundi nararamdaman ng puso. Dahil ang pag-ibig ay nananatiling matatag sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan. Ikaw! Nasubukan mo na ba magtiwala sa pag-ibig na hindi tiyak? Pakinggan ang kwento ni Gregor sa Barangay Love Stories, #BLS, Bulag na Puso.
4: Barangay LS 97.1.
3: Bulag daw yung puso mo.
8: Bulag.
3: Kasi hindi mo ako nakikita.
8: Ala.
3: At di mo ako nararamdaman.
8: Ala, pero iba talaga yung tumatak sa akin dun eh, kanina.
3: Ala.
9: Ano ba, Rigor? Para tayo mahirap.
3: Kasi mahirap dun. Yung para sa akin, mahirap magsama pa kayo. Double kill yun. Double kill yun.
9: Pareho tayo mahirap.
3: Diba? Paano Aray kayo ko? Makakaangat-angat? Hirap naman nun.
8: Yan po ang dapat nating abangan sa kwento ni Papa Dudut sa Barangay Love Stories. Sa mga gustong bumida, naghahanap na po agad kami ng bibida sa Talk to Papa. Maaari kayo pumunta sa amin ngayong Facebook, Kohan, PAPOHAN, mag-PM na para kayo natin tomorrow.
3: Mga kapuso at LS, at maraming salamat po sa mga nag-follow. Ngayon lang, thank you guys. Don't forget din, i-follow ang official page ng Barangay LS 971 socials. Na po ulit muli ito ang Talk to Papa
8: sa Barangay LS 97.1 Forever.

0: applicant, please.
1: Good morning, sir.
0: Naghahanap ka ng trabaho, di ba?
1: Yes, sir.
0: Bakit ka umalis sa dati mong trabaho?
1: Ang daming problema, sir. Eh. Toxic, sir. Parang ang lungkot palagi. Eh, gusto ko kasi masaya yung trabaho.
0: Ba't di ka mag-clown?

0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po, para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
2: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Ber Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Ber Brand Choco.
0: Tibay sa choco, hapunan na. Ber Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unilab quality yan.
0: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: zinc, at B vitamins, pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, per brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay, para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: Bjorn Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestions.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
3: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan.
1: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Burp Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag-Burp Brand Choco.
3: Tibay sa choco, hapunan na.
4: Burp Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi, paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0465.

0: Ada Moreller po, mag-zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal, based on 5 piso SRP. Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
0: Adam Oreller po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E, Adam Oreller po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo. Mas iyong kasama nito. Drink responsibly. BT!

0: mag-BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo. Doom.

0: damit.
1: Di! Magdi-de ultra bango ka na. Sampay sa damit.
2: 7 pesos lang.
3: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
4: Ew! Pau-pawis! Amoy putok!
5: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
6: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha. Made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. For get 20 pesos only.

Ilang orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Ber Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Ber Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Ber Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfect ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bath po ng Kojic Soap, baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tagalin ng germs mga sabon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test, Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White, para sabon, tanggal ang germs.
1: Teke Teke present.

0: mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
5: Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay

0: refreshing na. Sulit pa.
1: Eskola, yan ang gusto ko.
2: Avail lychee, light and zero sugar for only 15 pesos per return.

0: Ang mga pabalik ng tiyan, bakit sa stomach pain? Magrel S, tanggalin ang in this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024. And May 2025 Filipino doctors. Gremiles, walang sakit yan sa doktor sa balita.
1: Alagang Unilab yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremiles. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Safeguard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs.

0: ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana! May gana! Teke-teke
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat pang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang Burr Brand Junior, para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.

0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gilete Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gilete Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gilete Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gilete Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang

0: Product may be dangerous to you, child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
1: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
0: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
2: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabo ng mata, EU Love Your Eyes.
2: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Ang kobi lang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR. Para tanglin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Sa sakit, tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab quality yan.
0: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Freya ito. Madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pang ligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant. Kilikili, walang budol. 47 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kutis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. SRP.
6: Team.

0: Lakas na ang tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap na sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kap. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: Nagugutom ka na ba at kailangan?

0: Adam Orelar po sa mayonnaise, salad, bun at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Please, para tanggalin ng ubo sipon.
1: Vanillin quality yan.
2: Vanillin HCl chloride. If symptoms persist, consult your doctor.

0: apple, orange, and level of grape and
1: Para diskarte, ang patalastas ito, or kyan, mag-cobra iron, taurin, at inositol. Iinumin lang para work cobra energy, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra yellow and cobra 10 pesos long SRP. Cobra red, 12 per P. Cobra energy drink, ang lakas.

Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.

0: soft drinks na!
1: Coca-Cola may bote, 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: May bote na ang Coca-Cola. 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
3: Sara Guardian po, ang mga kape ito. Ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-copy ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po, sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape. Kopi ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Kopi ko Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
6: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa

0: Mag-BTO debit card na. Para bubuksan ng bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo. Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Rated with by Banco Central ng Pilipinas.
1: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
0: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para ipis magkakainan.
2: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, Blanca, para ititimpla ng kape. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
1: Coffee ko Blanca. Blanca kape na.

0: Saya walang pagod. Mag 45 piso lang.
1: Ew, yuck. Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
0: Hotdog ni gawa sa halagang meron gadog. Ave chicken flavor ng mabat ng Superman ng malapit sa inyo.
2: Harpo, so para sa inyong mapagod na mag-cobra sa iron, taurin, para iinumin ng cobra, para work nyo. Cobra energy drink, ang lang.
3: Oh, and cobra green, P, cobra red, 12 peso, P, cobra...
2: Itigil ng pag-ubo sipon, puro sintomas sa sipon. Magneyo, huwag kang magpon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Aray ko!
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ng sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
4: Unilab quality yan.
5: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor. After

0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab Quality yan.
2: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

0: WZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi-buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Magsan Silk Smooth and

Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalagod buhos ng galing ang nasa loob ng Zilka. Ano nga papaya? Papaya enzyme with vitamin E. Adam Orellar po, buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: Ryan po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, iyong pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: ahit sa buhok para mawala hapdi. Pa, mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapong hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi, walang hapdi.
0: Teke, teke, present, may gana.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Cake buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
3: TGON Radio.
4: Station ay bangin na hanggang umaga.
5: Harito ang KZEX.
4: Tulog na baby, matulog ka kayo, papa.
6: Pang break up, poke up.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neyosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2, iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang

0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng sa Picard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orelarvo, mag-zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.

Adam Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

0: Mugs and silk smooth and manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag malunis sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Mugs and silk smooth and manageable. Para nagkakagigil.
1: TGON Radio.
2: Masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Narito na ang pambansang tita baklita ng bayan, ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang Queen of Late Night Radio sa D1206 AM.
4: Mga bakla!

Sa oras na tahimik na ang mundo, may tambayang gigising sa gabi mo. Kwentuhan, kantahan, tawanan, at mga kwentong may puso mula sa bayan. Kasama ang barkada sa gabi, DJ Melody at DJ Gabby. Ito ang Melody'ng Gabi Bayan, Lunes hanggang Biyernes hanggang 9 ng gabi. Dito lang sa D1-1206 AM, live sa YouTube at Digital 18.3. Tara na! Sa oras na tahimik.

0: Ito ang Mel and D-ing Gabi Bayan. Lunes hanggang Biyernes, 8:30 hanggang 9 ng gabi. Dito lang sa Dio 6A at live sa Facebook, Digital Channel 13.3. Tara na! Tambay na sa gabi!
1: Mga bakla!

0: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
1: Ah! Shuta ka!
2: Ay, bakla nga.
3: Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.

0: Yeah, ayan, sabog sa tenga, nakakalarki. Sabog, Diyos ko Lord. Ano ba nangyayari sa boot natin, ha? Diyos ko Lord.
1: Ayaw!
0: Pagkatapos ng show, sabog ng aking eardrum.
1: Ayaw!

0: Ang hirap tumawa. Oo, dahil super lakas ng ulan, mga iniibig. Super duper lakas ng ulan. Kaya ang nangyari ay dumating na po ako dito sa IBC compound. Eh ano na, mga 9:40. Can you imagine yung marathon makeup ko?
1: Oo.
0: Tapos, di na-stress na nga ako sa ulan, na-stress ako sa marathon makeup. Oh, oh Diyos ko, Lord!
1: Ayaw!
0: Oh, mukhang mapapagay yata ako matetegi bumbum ito to the highest level. Anyway, how are you, how are you, how are you, how are you, how are you, how are you, how are you, how are you, how are you?

0: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome to the highest level, mga iniibig, ha?
1: Puro kayong bakla!
0: Sa inyo pong paborito programa tuwing alas 10 po ng gabi hanggang alas 11. I'm sure mag-high blood naman si Henrik Val Oliva. Oo. pasensya na ho kayo mga iniibig ko, Chopinatics, ha? Eh, ganun talaga, 1 hour na lang tayo, kaya pagkakasyahin natin lahat ng mga bonggang segments natin. Unless, yung pakiusap natin gawin tayong 10 to 12 dahil wala naman ng program ng 11 to 12. Ay pagbigyan tayo, tutang nagno-normalize naman na ang presyo ng petrolyo. At nawa ay mabigyan din tayo ng konting konsiderasyon, di ba? Na tayo ay maging 10 to 12. Nawa ha, nawa. To the highest level, mga iniibig. Kasama po ang inyong celebrity superstar ng radyo, ang certified mga bakliton.
1: Puro kayong bakla!
0: Kita baklita ng bayan and the queen of late night radio to the highest level, mga iniibig, ha? Yours truly, the one and only Tita Chupeta or Tita Chups for short. Sa palatuntunan, nagmamahal Tita Chupeta. Yesterday, once more, please like and follow my official Facebook account, that is Tita Chupeta. And ganun din po, may podcast na kami ni Nyora P, tambalang Tita Chupeta at Nyora Pasita. Support nyo rin po, ha? At ang aking TikTok account, that is Tita o Bonggaysus Tita Chupeta, mga iniibig. My hotline number, 0915-533-3098. Okay, inom na po ako ng aking paboritong canola oil para mabati ko na po kayo ng bonggang-bonggang-bongga to the highest level. Are you ready, mga baklito? A 1, 2, 3, go!
2: Mga bakla!

0: Ayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at maulang gabi ha, mga iniibig ha. Dapat may baon po yung pananggalang ulan. Magdala ho kayo ng payong. Dahil usong-uso ho ngayon ang maliban ho sa dengue, ay marami hong cases ngayon ng COVID ha, dito po sa Quezon City. Kaya doble ingat po, mahalang gamot. Pag nag-absent tayo, no work, no pay. Diba? Kaya ingat-ingat, magbaon ng bota, magbaon ng jacket, magbaon ng payong para lang panigurong hindi ho tayo magkasakit. Okay? At syempre, binabati ko na rin ang lahat ng mga chupinatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, from Aparito, Jolo, ay! From Batanes Group of Islands to Patikul, Sul, ay! Ayoko dyan, bawal masyado yan. Malayo.
1: Bawal
0: dyan to the highest level, mga iniibig, ha? Oh, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na, mga baklitos kayo.
1: Mga bakla!
0: Marengdeng Opleda, anong kinain mo at niluto mo kaninang tanghali? Ay, Marengdeng, ha? Oo, hindi ka na nag-update sa akin ng niluluto mo, Marengdeng.
1: Ay, ya!
0: Sinich itinch. Sinich itwa. Mga baklito. Ay, bongga itong blind item natin na ngayong gabi. Sino itong magaling na character actor? Okay, character actor, Ate V, ibig sabihin, lalaki. Ate V, lalaki ha, baka bigyan mo na naman ako ng actress. Ilapit-lapit mo sa akin ang duetsong mo, Ate V. Para mapalo kita ng bonggang-bongga. Yesterday, once more, sabi na nating semi-veteran kasi matagal-tagal na rin siya sa show business. Pero regular character actor to kasi bukod sa gwapo, maganda pangangatawan, maputi. Ang chika ay bonggeyos din ang notches nito. As in. Oo. Jovino Fedan, Chodoro Kalubag Francisco Jr., Alvin Quijado at hindi Quijada. Meron itong scandal nung araw na nagja-Jack and Jill siya. Jack and Jill went up the hill to get a buko juice. True legend. Ito na nga ang chika. Apparently, itong si talented character actor ay kumbaga niyakap niya na si Lord sa kanyang buhay. Nilakap niya na si Lord na sa bagong chapter na daw siya ng kanyang buhay. At ang nakaka-impress, mga iniibig, ay isa na siyang pastor ngayon. Ganap na siyang isang pastor. Alex, ng ekto na hulaan mo na ba? Pero nung hindi pa siya nagiging pastor, planan din pala siya noon. To the highest... Kinapitalize din pala niya ang bong rambutan. Today once more. Chika, mga iniibig, malolo to the highest actor na gawa niya. Ay, kinakausap director ng pelikula. Kinakausap niya ang director ng teles na inaaluhog na nakakalaubusan ng projects. Yung mga stars na kumbaga sila series na, anong network man yan, lagi siyang kinukuha. Anong pelikula man niyang kinukuha. Kasi nagrarasyon pala siya ng kanyang malauhog na buko juice.
1: Ay!
0: nakaka-learn kito the highest level. Kasi nga naman, igwapo siya, makinis, hindi siya mahindian. Hindi siya mahindian ng ano, ng mga baklitos na direktor. Kaya kung may mga bagong project sila, kinokontakt na siya. Sinasabi sa kanya, Papa, may bago akong pelikula. Papa, may bago akong teleserye. Ibig sabihin, kukunin siya. Pero may kapalit yun. Magsusupply din siya ng buko juice. Oh, diba? At dahil nga yung mga ibang direktor ay nang humaling sa kanya, ang alimbawa, wala namang project pero type siya. Walang project ka, as in walang teleserye, walang pelikula, pero type siya. Type siyang type siyang chup-chup. Ay! Chup-chupin!
1: Ay!
0: Kalerky, chup-chupin.
1: Ay!
0: Ito na nga ang chika.

Ang asking niya ay between 50 to 100k. Ganun kamahal, Ate V, ang kanyang supply ng malahuhog na buko juice. Ganun kamahal, 50 to 100k. 50 kung talagang wala ng budget. Pero kung medyo umaalagwa sa datong, 100k ang asking. Pero TYG, as in libre lang, kung bibigyan mo siya ng pelikula. Dahil doon na lang siya babawi sa ano, sa taping at shooting. Dahil ang kanyang ano daw, ang kanyang talent fee per taping niya, ngayon siguro 100k na o 200k, ganun na siya kamahal ngayon. Pero before, 50k per shooting day niya. So kapag nakakapag-shoot siya ng 3 times a week, Henrik Val Oliva, aba, 150k din yun, ha? Oo. Eh, usually, ang teleserye na ginaganapan niya, umaabot ng 6 na buwan, 1 taon. So talagang paldo-paldo itong si veteran actor to the highest level. Eh ngayon, hindi na rin siya nagsusupply ng malauhog na buko juice dahil ay naging pastor na nga siya. Oo. Klok. Sino itong magaling naman umarte to, in fairness? Lagi siyang sidekick? Oo, lagi siyang best friend, ganon. Oo, semi-veteran actor na nagbagong buhay na siya ngayon. Isa na siyang alagad. Alagad ni Lord, ha? Kaya hindi na siya pwedeng luhuran. Hindi na talaga pwede. Oh, sorry na lang kayo mga gustong lumuhod sa kanya. Sorry, pastor na siya ngayon. Ang first letter ng kanyang pangalan at first letter ng kanyang apelido, pag pinagsama mo, ay! Parang isang brand ng alak. Parang isang brand ng alak. Oo, yung brand ng alak na dalawang letters. Oo. Yung apelido nito, kapelido niya ang isang legendary actress na asawa ng isang veteran noontime show host politician. Yun na mga iniibig, ha? True legend to the highest level.

0: ating mga maton, mga pare-paring macho-macho, mga baklito. Meron o kasi mga baklitos na ayaw nilang mabuking silang mga baklitos sila. Kaya ang eksena nila ay pare-pare. O kaya tawagan nila ay bro. Naku, pag tinawag kang bro, kabahan ka na. Bro. O kaya par. Par. Naku, delikado rin yan, ha. Ito yung mga baklitos na may bigote, mga baklitos na may balbas, mga baklitos na mahilig mag-gym, mga baklitos na malalaki ang braso, pero pag kagat ng dilim, ay lumuluhod na po sila. Lumuluhod, tumatalikod, at umuupo. Umuupo, nakaka-lurk ito, the highest level.
1: Mga bakla!
0: Ang letter sender naman natin ngayong gabi ay siya daw po ay isang baklitos na girlas na girlas. As in, girlalo na siya. Girlalo na siya pero hindi pa rin siya ganap na trans dahil hindi pa siya nagpapalit ng kanyang kif-kif, hooray. O, ng kanyang kifi. Alam niyo ba ibig sabihin ng kifi, ha? Mga baklitos kayo. Kifi. Ibig sabihin, ang kifi niya ay balot pa din.
1: Gusto ko itlog mo.
0: Nakaka-lurky, ha? Alam mo yung feeling na girlitang girlita ka, as in kulang na lang ay ganap na ganap ka ng babae. Maganda ang mukha, maganda ang hubog ng katawan. Yung iba ay nagpa-vuvay na, meron na silang vuvay. Pero yung kanilang rambutan, hindi pa ho napapalitan. To the highest level. Oo, kaya kumbaga sila ay magaganda. Pero maloloka ka dahil meron pa rin naninigas. Naninigas to the highest level. To
2: Dana!
0: Oh, ang tunay ng pangalan ay Dante. Dante sa umaga, Demi sa gabi. Nakaka-lurky, diba? Dante. Oo, parang Dante Balboa. Pero sa gabi, Demi Moore. Medyo interesting na chika niya sa akin sa pamagitan ng kanyang liham kasaysayan. Girlitang girlita siyang baklitos. Mukha siyang babae, maganda ang katawan niya, parang babae na rin. Ang waistline, ang legs. Pero sabi niya sa akin, nakakalurky tita, nanghihinayang kasi ako. Dahil napakaganda kong baklitos, pero

kabayang itsura. Pero ang noches, isa, dalawa, tatlo, ay daig pa ang noches ng mga tunay na lalaki. Nakaka-lurky to the highest level, diba? At ito pa nakakaloka na chika niya sa akin, Hendrick Val Oliva. Pag chinichika daw siya ng mga lalaki na gusto siyang aurahan, ang ending, imbes na siya daw ang lumuhod, ah! Siya ang niluluhuran. Sa sobrang dakila po na siya ng kanyang noches, ng kanyang nota bene, kaya ang ending, yung mga umaaura na pare-pare, ay lumuluhod-luhod na sila sa kanya. Ang problema niya, gusto niyang siya ang lumuhod. Ayan ha. Very interesting, di ba? O, abangan nyo yan mamaya, ha? Okay.

0: Alex, naman mapapalo talaga kita sa puwet at mapipigot pa kita sa tenga, Alex.
1: Ayaw!
0: dahil lang sinasabi mong aktor na yan, Super Sean Dana yan.
1: Ayaw!
0: Super Sean Dana yan, ha? Although naging pastor din yan, pero mas Sean Dana yan to the highest level. At saka hindi naman yan active. Ngayon na lang siya bumabalik pero hindi naman siya active sa showbiz. Ano ka ba, Alex? Gumamit ka ng brain cells mo tonight, ha?
1: Ayaw!
0: Hinulaan mo, masyadong bata yun.
1: Ayaw!
0: Masyadong bata yun, Alex. Ano to? Wala namang masyadong teleserye. Oong. Oh, mag-isip-isip ka pang mabuti, ha? Pakimahiwaga tulog po si Attorney Reginald Tongong. Aamoy-amoyin ko muna siya. Oo. Ate V, Atina Manabat, ang Zumba Queen.

Mon Alvarez. Ay, Mon Alvarez. Hindi Mon Alvarez. Ayun. Dari actress. O, parang. Mapapalo ka sa puwet, ha?

Dora. Hello, Tita Chubs. Kamusta sa kalabasa sa pelikula ni Vice Gundy? Yung kanilang chiki kita sila sa... kunwari, sila pala silang ip... Diyan, para-paraan. Para-paraan to the highest level. Halagay dinugo. Ulam na mga adobong dugo. Ano ba yan? Although masarap nga ang dinuguan. Pero marami hong nagkakamali ha sa pagluto ng dinuguan. Napansin nyo ba minsan kakain kayo ng dinuguan sa isang restaurant, karinderia, buo-buo yung dugo? You know who? Big, bakit dugo-dugo? Ako yung dugo. Buo yung bagong regla. Nakakalat lang. Ang tekniko kasi niyan... Ibig sabihin yung nagluto po ng dinuguan na ibinuhos ng isang buhosan. Mali. Ang technique po dyan pa kayo, napansin nyo bang iba napaka-refined ng kanilang dinuguan? Pag nilagay nyo na ho, dahan-dahan nyo hong mix. Scoop, then mix, scoop, scoop, mix. Huwag nyo hong ibubuhos kaagad, mamumuo po yung dugo. Pero kung alimbawa, meron kalagay nyo, ganyan, istirang. Ang tekniko kasi yun, hindi siya mamumuo. Kaya pag kinain, dinuguan, perfect na perfect. Rough sa ating bibig. Oh, alam nyo na ha, mga bakalitos kayo. Yun po ang technique pag nagluto ho kayo ng dinuguan. At huwag nyo na rin ho lagyan ng, ng toyo or... Tawag mo rito... bakit? Kasi maalat na po ang dugo. Oh, ha? Pasensya na ako sa mga hindi kumakain ng dinuguan. Emila Dochos, mulang gabi. Price Bubon, ewan ko kung ano mga pinagsasabi mo dyan, ha? Bruce Lee, ganda gabi sa Reyna ng Chikahan. Protesta kami. Dapat 10 p.m. to 12 midnight ka. Thank you naman, Bruce Lee. Love, Tita Chooks. Romel T. Livid, blessed week pa rin pong muli, Tita Chupeta at mga Chupenatics. Kay Maring Maylin, Valentin, Tita Chupeta, gagandang pi... Tuesday po sa inyo to the highest level. We love you. Ingat po kayo palagi. God bless you. Mwah, mwah, mwah. Thank you, Mark Mylene. Love you. Tristan Wyatt V. Gulay. Good evening, Tita Chupa. George Ocampo Hernandez. George Ocampo Hernandez, na kumukhang ikaw ang sumakumlaude ngayong gabi.

Yes, tita, ang tawag ng mga amiga ko sa akin ay Demi. Ngunit ang tunay ko pong pangalan, Machong Machong. Oo. Ay tama na yung pangalan mo ay Demi. Diba at least medyo pumapantay ka sa beauty ni Demi Moore. Kanya naman po, Demi tita. Pagmamayabang, ay mukha po ako talagang babaeng babae tita. Sa mukha, sa shape ng aking katawan, balingkinitan po ako tita. Sa aking legs, makinis po ako tita, kaya lagi po ako hinahabol ng mga boy. Tita, hindi ko po pinagkakaila, bata pa po ako. Ito na po akong certified member ng Wealthy of the Philippines. Napakaswerte ko po. Very understanding. Nila ako tinatwa, hindi po nila ako bagkun. Po ako gulang kahit isa po nota. Naririnig ko po kay Pinyo Pin. Iyakapin nyo ang inyong mga anak kahit sila ay mga baklito. Kahit sila ay mga Tivoli Bam Bam. Tita, relate na relate po ko dahil naramdaman ko ang tunay ang pagmamahal ng aking mga magulang na kahit ako po ay isang batang baklitos noon ay I was treated really ng buong pagmamahal ng aking mga magulang. At ipinagtatanggol pa po ako ng nanay ko pag minambubuli. Natawag ako ang true legend to the highest level. Sinusugod ng nanay ko. Kaya naman super love na love ko ang aking mudra dahil never niya akong itinatwa kundi niyakap niya ako ng buong buo kahit ako po ay isang subumos, notamos, condensados, baklitos. Karamihan sa mga sumusulat sa iyo, tita.

Tita, isa po akong Sir Chuck. Ang problema pa, vote. Pero magpalit na po ako ng

0: Yung mga nanliligaw naman sa akin na mga silay-silay.
1: Ayaw!
0: Oo, mga jilayes. Oo, mga bay. As in bay, bayot.
1: Ayaw!
0: Mga bayutang. Po ay kanilang nililigawan. Po nung una, dinidate akong. Pero papag dumating na ang oras ng tsurvahan to the highest level, tita, nasa-shock ang mga nanliligaw sa akin. Dahil imbes na ako ang lumuhon. Ay, tita! Ako ang kanilang...
1: Sip-sipin mo!
0: To the highest level, tita. Ay! Nakakalurking. At ang nakakaloka, tita, nanghuhumaling. Nanghuhumaling ang mga baklitos na ito. Ako na nga yung girl na girl, sila pa nakikiusap. Ako daw ang mag-Farmville sa kanila. In other words, tita, pag sinabi ng isang baklitos na i-Farmville ko siya, ibig sabihin, ako po ang magbubungkal. Nakakalurky, tita. Wala po sa hinagap ko na ako po ang tagabungkal. Gusto ko po, ako po ang binubungkal to the highest level. Pero dahil nga sa laki ng aking notches, sila ang gustong maging member ng Papawet Society of the Philippines. Kaya ito, tita, ang gumugulo sa aking isip. Bakit ba ganon? Binigyan ako ng napakagandang mukha, napakagandang katawan, napaka-sexy, tita. Pero ang notches kong ay kasing laki daw ng yokabam. Kaya kung asset ko ba is pa dahil na ako ang bung kaya nadideprive ako sa aking magamit na ang mantikilya, tita.

gusto magpabungkal sa iyo. Baka ang iyong rambutan kaysa sa kanya. Secured seat na mas malaki pa ang noche. Baka din. Ngayon, may mga kadate ka, ruhin mo na sa una pa na ikaw ay certified.

Yesterday once more, Miguelito, siya nga. At sagutin ni Teddy, Kalubag Francisco Jr., Correctus Benedictus, Bongga Kaday! Overtime na po tayo, mga iniibig, ha? As I always thank God, hallelujah, salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Nairausa naman po natin ang ating isang oras na broadcast ngayong Martes ng gabi. As I always say, mga iniibig, ang sikreto para mahabang buhay, tanggalin ang galit, inggit, at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ng pag-ibig, palitan mo yan ng pagmamahal, at higit sa lahat, matuto po tayo magpatawad. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music.

0: Ang Mealtime Partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
5: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng

0: Adam Orelar po mag TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa

0: tarakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: Mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
2: Para sa anak nyo yung mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radyo, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0465.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco, hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sakitin, sa lista dapat bibit. Your kid needs tibay, tibay.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

0: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
1: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
2: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
3: Kain tayo sa masarap?
4: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
2: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
1: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs!
2: Ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
3: Stronger.
4: Natibay!

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Miyerkules, July 8, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita.

0: Super Bagyong Inday, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa silangan ng Northern Luzon. O ilang lugar sa Metro Manila nag-suspindi na rin ng face-to-face classes ngayong araw. O ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumentro sa usapin na nga umano'y banta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. House Prosecution Panel, planong ipatawag bilang hostile witness si Vice President Sara Duterte. Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ipatatawag din. Vice President Sara Duterte nanindigan na hindi susuko sa gitna ng anyay madugong laban sa impeachment laban sa kanya. O payag ng Vice Presidente, kinontra ng ilang miyembro ng House Prosecution Team. Pagulong ng impeachment trial, ipinatitigil ng ilang abogado sa Korte Suprema dahil sa issue sa paghalal ng presiding officer ng Senate Impeachment Court, isa sa mga mismong bumalangkas ng 1987 Constitution. Iginit na naaayon sa saligang batas ang pagluklok kay Senator Judge Francis Escudero bilang presiding officer. Kontratistang si Sara Dizcaya, pinayagan ng korte na makapagpiyansa sa kasong may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Inflation rate o antas ng pagmamahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, bumaba nitong Hunyo. At dalawang lalaking menor de edad sugatan matapos masaksak ng mga kapwa menor de edad sa kasagsagan ng riot sa isang kalsada sa Davao City. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio.
1: Para sa mga announcement ng cancellation, walang pasok, makinig sa Super Radio DZWB o kaya i-verify sa inyong mga administration. Sa school, sa principal.
0: Or check nyo sa kanilang mga
1: LGU, sa mayor.
0: Yes, official FB page or Instagram. Para
1: mga announcement.
0: Yes, magtanong na kayo para.
1: Pero kukuha rin kami ng info.
0: Yes. Okay, kung ano man yung makuha namin, bato natin mamaya, Papa Jepoy.
1: Para hindi niya kayo maghanap sa iba.
0: Tama. At para sa quality entertainment, mga kabarangay, tatawa ka na.
1: Tatalino ka ba?
0: Dito na sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Numero uno ito mga kabarangay. Pot Pot and Friends, my name is Papa Carlo.
1: Kilala mo naman ang papa mo ako, si Lionel Messi.
0: World Cup pa.
1: Panalo?
0: Oo. Sama si Papa Jeppo yung mga kabarangay. The goat, the kambing. Meron kaming Facebook. Pwede na mag-message mo nga kabarangay. Papa Carlo 08 sa Facebook. IG Papa Carlo 971 LS. And TikTok Papa Carlo 1.
1: Facebook ko Papa Jeff. Wait time lang kayo. Online lang kami.
0: Ayun o. Oras mo nga kabarangay. 607 na. Let's go. Yo, yo, yo. Pot, Pot and Friends sa Barangay LS 97.1
1: Forever!

0: Pwede na ba yung mga ganyan? Okay na ba yan? Okay na tayo dyan.
1: Nakakahanga.
0: Ayos ba yan, mga ganyan?
1: Galing naman ang DJ na yan.
0: Galing, no? Kahit di kami nagsasalita, no? Sobrang galing, ano? 15 minutes na kami din nagsasalita. Pero ang galing, di ba? Tingnan mo, tatahimik uli kami. Salita kami mga alas 8 na. Okay na mga ganyan, ha? Basta okay tayo, ha? Message nyo kami.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Pag bukas mo lang Facebook, mag-Facebook ba kayo? Buksan nyo yung cellphone nyo, dami attorney ngayon. Buksan nyo, dami. Judge. Attorney. Napaka-usay mo. Napaka-perfect mo. Nakita pa akong pinagtatalo. Ano yung issue doon sa photocopy?
16: Ha?
15: Pasensya na kayo. Di ako na nag-follow sa ano eh, sa Senate, yung hearing. Kasi tututukan mo talaga yan eh.
16: Oo, kailangan yung, para maintindihan mo.
15: Oo, para maintindihan mo. Wala, eh, hindi ko na nung-pisan.
16: Late din ako eh.
15: Eh, nakikita ko, dami nishishare eh. May nakita pa nga ako, nagbabarbecuehan eh.
17: Tinubuan na.
15: Ah, nakita ko. Ano?
17: Nagsasamgyup? Oh. Sino yun?
15: Ginagawa niyo doon. Senate yun ah.
16: Oo nga.
15: Pero yung, ano yung issue doon sa photocopy? Pinakita ako eh.
16: Di ko alam yung...
15: Di mo?
16: Oo, huli na rin ako eh. Kasi kahapon...
15: Yung nakita ko, teka lang ah. Ang daming comment. Photocopy is now considered original. Ano ba to? Fake news ba to? This is not an original or certified true copy. Oh, photocopies na. Ano ba to? Dalawa lang yan. Original ba yun? Pero ano po hindi, di ba?
16: Oh, hindi. Photocopy nga eh.
15: Oh, Paano ba to? Photocopy ng original document, pwedeng tanggapin ebidensya sa korte. Oh, yan o. Oh, yung mga ano na. Oh. May mga photocopy ng original document, pwedeng tanggapin na ebidensya. Yan daw ay ayon sa Supreme Court. Tama ba? Yan ba yung sinasa? Ayun, nagde-debat. Anyway, yaa mo na. Yaa mo na ko niyang
17: Pabayan na natin kay attorney.
15: Tawagan natin mamaya si attorney.
16: Mawala pa eh. Nasa bakasyon yata.
15: Tawagan natin. Ano pa ba ang ibang update? Walang pasok! Teka lang, hinihintay ko pa.
16: May mga ibang...
15: Nag-announce na yung LGU.
16: Oo.
15: Yung iba online. Anong tawag doon? Asynchronous.
16: Online.
15: Oo. Distance learning. So, verify nyo kung hindi pa kayo nakakalis ng bahay bago kayo malis. Kamusta nga pala panahon nyo dyan sa inyo? Bagyong ano tayo? Inday. Bagyong Inday. Kagabi, napakalakas ang ulan dito sa GMA. Laks ng hangin. Oo. Oh, ngayon, medyo makulimlim. Maaraw na. Maaraw na. Pasensya na kasi sobrang agaw kasi dumating dito. Nauna pa ako sa sikat ng araw eh. Pasensya na kayo ha. O dyan sa lugar nyo, message nyo kami para ma-update natin yung mga nakikinig. Okay, Alice, babalik ang pot print friends.
18: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.

6:33 oras sa buong barangay. Hola la morning. Welcome to the show, Potpourri friends. Magandang sikat ng araw din sa De La Paz, Pasig. Boss Elmar, magandang umaga. Boss Imay, Boss Tomas, Boss Makmak, Boss Jerome, Boss Danny. Ang lakas na ng radyo, maraming salamat.

0: Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Para lang sa'yo.
0: Facebook ng Barangay Elsa, papanood na kami dyan.
1: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang...
0: Kamusta kayo? Ngayon po ay Miyerkules, July 8. Lahat ba'y nakapag-check out na? Lahat may nakahabol o may naiwan pa sa cart. 7-7 kahapon eh. So, kamusta kayo? Busy ba lahat? Meron niyo akong message? Papa Jeff po sa Facebook. And please tell everyone na napapakinggan tayo kahit saan. Sa Pilipinas, sa buong mundo, gmanetwork.com/radio. Ngayon, kung may radyo ka, sa buong Pilipinas, isang bansa, isang barangay, LS na. Barangay LS na lahat yan. Yung GMA na application sa Google Play Store or sa iOS, meron ba? Double check nyo. Sino nagbe-birthday ngayon? PM nyo rin ako. So, saan lang? Ay, naka-live na tayo. Saan lang nyo today? Message nyo kami. Okay? Happy birthday sa mga celebrators.
2: Happy, happy, happy birthday.
0: Ang mama ko, batiin mo, Priscilla Villanueva. May radyo daw kasi. Live studio, footprint fans, mga gusto.
2: Happy,
0: Gilbert! Ah, barangay live studio, tayo daw, footprint fans. Ire-request nila.
3: Sige!
0: Di ba si Papa Dudut, barangay live studios?
3: Live studios. Tapos nagla-live siya nung ano niya.
0: Eh ano, story. Kasi yung programa ni Papa Dudut medyo mahina, kailangan mag-promote. Sa ngayon kasi pasensya na kayo, hindi namin kailangan mag-promote.
3: Hindi pa pwede eh.
0: Oo.
3: Tsaka busy kami.
4: Aray ko!
0: So tulungan muna natin yung program na Barangay Love Stories.
3: Oo,
0: na
3: si Dudut.
0: Makilala.
4: Aray ko!
3: Medyo mahina kasi.
0: Oh, kasi... Saka kami na lang ba palagi?
4: Aray ko!
0: Give chance to others naman.
3: Chance
0: bigyan eh. Matagal na ni pangarap ni Papa Dudut makilala ng tao.
4: Tama. Aray ko!
0: Hayaan na natin siya. Bigyan na natin sa tao. Huwag na natin agawa na eksena dun.
4: Aray ko!
0: Busy kahit binabagyo. Sino pa nagbe-birthday ngayon? Message nyo kami. July 8. Nagbe-birthday ngayon? Message nyo kami. July 8. Ang gandang birthday ngayon. July 8.

0: sa'yo ang... sino pa? Sa'yo ang... Lehani, pakishoutout naman yung aking apo, baby girl, Gwen, ko, Juanico. Happy 5 months ngayon, July 8. Ilang-ilang, barangay ilang-ilang, lagi nakatune in. Salamat. O, kayo nang bahala mag-recommenda, ha? Kayo nang bahala mag-promote. Lagay nyo lang sa GC nyo, Pot Putin First, na makinig na kayo. Lagay nyo, share nyo yung link, itong live natin. I-notes nyo, my day.
1: Para may share nyo pa yung mga, ano ba? Yung mga hindi pa nakapakinig. Masaya pala dito. Meron silang mga gustong marinig na mga favorite songs. Message nyo rin kami, mga kabarangay.
0: Marlon Lacorin, happy birthday! Happy birthday! Sino pa? Message nyo kami. Sa'yo. Ngayon, sino yung sinabi mo na iwan yung photocopy or certified true copy ay halos pareho lang basta totoo ang documents? Ah, yan. Salamat, Pagi. Good morning in Malay language. Ah, FB Live from Kuala Lumpur, Central Kuala Lumpur. Joseph, salamat, Pagi.
1: Salamat, Pagi.
0: San yan? Malaysia? Joseph Enriquez. Bardaka, Malaysia! Truly Asia!
1: Aray ko! Sa Malaysia, no? Yung Pagi, pinapasalamatan. Dito kasi sa amin, yung Pagi, inaadobo.
0: Ano yan? Ano sa aswang?
1: Pamalo.
0: Yung buntot?
1: Yung buntot, pamalo.
0: Maganda rin yan. Yan ba yung katabi ng Singapore?
1: Ha?
0: Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Ang katabi sa ang katabi ng Singapore, Singapore.
2: Mali ka dyan, partner.
1: Tawid lang yan. Tabi lang yan. Boundary.
0: Singatri.
1: Bago mag Singapore, Singatri.
0: Tapos?
1: Singapore. Pagkatapos ng Singapore, Singapore.
0: Hindi pala Malaysia ang katabi.
1: Kaya nga, Malaysia eh.
0: Malaysia?
1: Malaysia. Gulo ah.
3: Aray ko.
1: Objection, Your Honor. Puro objection na.
0: Mali na naman?
1: Oo.
0: Malaysia. Ah, tinanong ko lang kanina yung photocopy. Oh, ganun pala yun. Pag may certified true copy at di naman katuda-duda,
1: true na yun.
0: Pwede nang i-present. Parang ganun yung explanation.
1: Oo, kasi
0: ba?
1: Pina-certify mo na siya. Certified so, true copy.
0: Oh, tapos hindi mo dala.
1: Lagi kong ginagawa yan eh. Meron akong mga documents. Photocopy yun ah.
0: Oo.
1: Pag pumupunta kasi ako ng banko. So, pinasa ko yung photocopy. Sir, ipa-ano mo muna, sir? Certify mo muna. So, pupunta ako dun sa mga halimbawa. Sa BIA.
0: Pero pag pin-resent na walang certified true copy?
1: Hindi siya certified. Oo. Ano lang siya? False copy.
0: Oo. Okay. Hindi siya true copy.
1: Oo, hindi.
0: False copy.
1: A false copy.
0: May ganun ba?
1: Meron.
0: Sigurado ka? Oo. Salamat, Mang Torny. Aline Alvarez, I love this. I love you also, Aline Palmer. Hindi, sabi ko kasi kanina, pag binuksan mo yung Facebook mo, nag-cellphone ka. Daming attorney.
1: Daming mga attorney, daming magaling.
0: Daming isisya, daming ano, naguguluhan. Ano ba nangyayari? Maraming ganyan sa recto. Hey,
1: bigay ka ngayon ng ano, tungkol doon sa nangyari kahapon. Ang daming attorney dyan ngayon.
0: Ha?
1: Bigay mo na, mag-ano ka.
0: Ayan, ang daming ano, ayan, daming ano, comment.
1: Daming attorney, oh.
0: Oh, sabi ko nga kanina, kasi sabi, pwede na ba tanggap yung ebidensya doon sa impeachment yung
1: photocopy?
0: Photocopy. So sabi, ang yun ang tanong. Sabi, pwede daw. Tapos may mga screenshot doon sa comment, blah, blah, blah, na sabi ng Supreme Court, pwedeng tanggapin. As long as walang question sa dokumento. Mm. Ibig sabihin, hindi ka duda-duda. Dokumento. Hinahanap yung
1: certified.
0: Ganun lang.
1: Hinahanap. Pero kasi, 'di ba photocopy ang nagluluto nga.
0: Dapat
1: eh. Syempre yung yan eh, tapos
0: nga daw.
1: Nya, sarekto. Tapos mas certified 'yan.
0: Ang
1: bira. Hindi pa rin eh. Yung original.
0: Oh, tama.
1: Mm.
0: Ganun lang pala 'yon. Ganun lang pala 'yung labanan.
1: 'Di ba?
0: Sabi nga nila eh, it's what

0: It's not what you know. Mm. It's what you can prove. Kung kaya mo patunayan.
1: Patunayan mo?
0: Patunayan mo. Oh. Totoo.
1: Ah, so kasi yung...
0: Listening, while sa website ng GMA Network, nasa Zamboanga kasi na, uy, galing, Lian!
1: Zamboanga. Chabacano.
0: Mga nakikinig sa atin kahit saan, ha. Stay safe, Kapuso at Kabarangay. Ngayon pumasok na sa Philippine Area of Responsibility Super Typhoon Indayes. Update natin kayo doon sa mga lugar na affected. And pagdasal natin ang mga kababayan natin sa buong Pilipinas na mag-ingat at maging magdala ng certified true copy.
2: Aray ko!
0: Dahil marami nang namatay sa
1: maling akala!
0: At simula noon, tinawag na siyang
1: Malaysia.

0: Pre, galit na naman jowa ko. Tingin daw ako ng tingin sa mga nagsasayaw na babae sa TikTok.
1: O, anong ginawa mo? Nag-uninstall ka?
0: Hindi, pre. Bakit ko gagawin yun?
1: Wow, tigasin ha?
0: Siyempre, pre.
2: Nag-practice ako ng dance moves. Baklang to ah.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
2: More happiness.
1: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oh, tulad na sabi namin kanina, dahil alas 7 na, baka nasa bahay pa kayo, naghihintay kayo ng suspension. O ito, sa GMA News to, ah, verify nyo pa rin sa inyong mga LGU, sa inyong mga GC. July 8, suspended na sa ibang area dahil sa panahon. Caloocan, daycare to senior, high school, public and private. Malabon, no face-to-face classes, public and private. O ano pa, Navotas, preschool to senior, high school, public and private. Yan yung walang pasok. University of the East shift to asynchronous learning modality. Refresh lang daw dito para sa mga iba pang update. So, ayan pa yung ilan sa mga walang pasok. Punta rin kayo sa MMD page. Mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila nagdeklara na Caloocan City, public and private, Malabon, Navotas. Ayan din sinabi ko kanina. Anyway, madali na mag-verify eh. Search yun lang. Pero dahil may ginagawa ka, kami nang bahala mag-research para sa'yo.
6: Sige.
5: Tapos kung may question ka, kung taga-saan ka, message yun lang kami. Kami mag-research para sa'yo. Oh, dami pa rin nag-aano. Attorney, magandang umaga.
6: Ano na sagot niyo doon sa photocopy?
5: Kahit photocopy, okay lang basta marunong ka mag-bend ng law.
7: Aray ko!
8: Yes, Mr. Chair.
9: Bakit RightBend ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. So,

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bungarangalang Niandog ng Radio GMA. At ng Kapoy Productions. In cooperation with Philippine Amusement and Gaming Corporation. Live at the Casino Filipino. Ladies and gentlemen, your host Papa Jeppo and Papa Carlo, together with Spirits Band.
1: Spirits Band and Baby Dolls.
0: Pito minuto malipas alas 7. Ngayong July 8. Sakto. Ang date natin ngayon 7-8. Ang oras natin 7-8.
1: Tama naman yan. Ano ibig sabihin yan, Papa Jepoy? Suswertein ba siya ngayon?
0: Ang ibig sabihin niya, wala pa rin tayong
1: pera.
0: Nakukulong.
2: Aray ko.
1: Ang ibig sabihin niya, wala pa rin makukulong.
0: Wala pa rin.
1: At the end of the day, wala na talaga managot doon sa flood control problem.
2: Aray ko.
1: Circus-circus na lang.
0: Ay, naku.
1: Iba na talaga pag may pera. E di kayo na.
0: Yes, Mr. Cheer.
1: Yes, Mr. Cheer.
0: Welcome to the number one show, Pot Pot and Friends. So, ang pinag-uusapan natin kanina, ang mga walang pasok, Singapore, Malaysia, no?
1: Malaysia. Hmm. Hindi siya tama, Malaysia.
0: Diyan ba yung mga pagkain ni mga? Mga ano natin yan? Ancestors.
1: Oo, kapareho natin yan. Balat. Tinan mo yung mga balat. Mga Thailander, Indonesian, yan, Vietnamese, Filipino.
0: So, ano tayo? Mukha tayong Malaysian o yung Malaysian mukhang Pilipino?
1: Ano tayo, Papa Jepoy? Mukha tayong pera.
2: Aray ko.
3: Malay ka dyan, partner.
1: Malay? Malay?
0: Diba sa Malay. Sa school? Kung nakikinig ka at nanonood ka sa Facebook Live, isa sa mga ancestors natin, bumuo ng mga sinaunang tao is Malay, diba?
1: Yeah, Malay.
0: Indones, Malay. Siyempre, yung sa atin is Aita. Diba? Nasa history yan, sa sibika at kultura. Kaya mapansin mo, kakamuka, mahalos magkakamuka. Pero, sino yung kamuka talaga natin? Thailand?
1: Magkakamuka tayo. Parang si Boss Atan. Papayag ka ba nun?
2: Aray ko!
0: Ba't gano'n naman kagad yung talong? Doon kagad?
1: Oo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Papayag ka ba nun? Sabi mo, magkakamuka eh.
0: Salamat sa inyo. Napapasaya niyo, tita ko. Sinet ko sa GC namin. Sabi, ang babayit niyo daw.
1: Si
0: ay, salamat. Parang Indonesians, Papa Jeps. Ah.
1: Oo nga.
0: Indonesian.
1: Mm-hmm.
0: Saan yung Indonesia?
1: Indonesia? Dyan sa likod. Likod natin.
0: Baba. Kasi nga, millions of years ago, itong pulo-pulo na yan, magkakasama yan.
1: Magkadikit
0: lang. I mean, no? One island.
1: Oo.
0: Dahil sa tectonic plates, sa earthquakes, nag-iwahiwala yung mga... nag-iwahiwala
1: lupa.
0: Yan. Tapos, itong pulo-pulo natin, ang tawag dyan archipelago. Diba? Noong unang panahon, bago dumating si Magellan, napanood ko sa isang historian na hindi pala isang buo ito na Philippines. Alimbawa, Tondo, Kingdom of Tondo. Dahil pulo-pulo tayo eh. So, Kingdom of Tondo. Pag pumunta ka naman sa Cebu, Kingdom of Cebu.
1: Oo.
0: Ganun. Hindi siya buong itong... itong pulo-pulo na to, Philippines. Noon, kanya-kanyang kingdom. Noong unang panahon, bago dumating si Magellan. Ah, naniwala na naman kayo.
2: Aray ko.
1: Natahimik eh.
0: Natahimik. Oh, ganun nga, ganun nga. Anong nangyari? Tapos, kanya-kanyang kingdom, kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang religion. Muslim.
1: Buddhism.
0: Si Magellan, ang dala niya is...
1: Christianism.
0: Yes, Catholic.
1: Catholic.
0: Diba, dala niya ngayon Santo Niño? Diba, kaya nga may sinulog, diba?
1: Tama.
0: Nire-anak yung nangyari noong unang panahon na dinala yung... Tinuro yung Santo Niño, diba? Yan, Mukha, Papa Jepoy, good morning. Sabi ni Ruel, mukha tayong Pakistani.
3: Iba yun.
0: Ano yung pinaka-poging Asian? Pag sinabing...
1: Si ano? Ano ba si...
0: Alimbawa, pag sinabing European, direct, ano yung pinaka-gwapong European? Naririnig ko Morocco eh. O Spain. Marami daw gwapo.
4: More on Morocco.
0: Morocco or Spain. Pag sa Asian, Korean na.
1: Itong Iraq ba ay ano to? Tawag ito, Asia pa rin to, no?
0: Oh.
1: Iraq, Iran, no?
0: Middle East.
1: Kasi yung isa sa mga pinakagwapo doon, ito si Burkan, di ba? Ito nga yung, naalala mo to, na pinalayas siya doon dahil sa sobrang kagwapuhan niya. Si Omar. Oh, pinalayas talaga to. Si Omar Burkan Algala. Ito. Yung pinakagwapong, ano?
0: Pinalayas?
1: Ito. Pinalayas siya dahil...
0: So malaki kasi yung kontinente natin eh. So part yung gwapo nga.
1: Oh, ito yung pinalayas dun sa lugar nila.
0: Dahil sobrang gwapo.
1: Oo, sobrang pogi niya. Si Omar Burkan Algala. Pinalayas to eh sa lugar nila. Ito mga lahi dito, di ba? Tingnan mo, yung pinsan ng asawa ko, pumunta doon, Papa Jepoy. Sa Iraq ba 'yon?
0: Ngayon India.
1: Nalahian siya ng ano?
0: Good morning. Mukha tayong...
1: Nakapag-jowa. Naanakan siya. Itong bata ngayon, nasa mga 7 years old na.
0: Ang gwapo?
1: Gwapo.
0: Anong lahi?
1: Ha? Ito, Iraqi.
0: Gwapo nga niyan.
1: Oo.
0: Iba yung ilong eh.
1: Iba yung ilong. Tangos.
0: Hindi, iba. Parang ano? Parang dilatero.
2: Aray ko!
0: Alam mo yung latero? Hindi mo pag nabunggu ka, yung kantong-kanto.
3: Tinapi ko yung video ng bata. Kasama ko yun, yung video kami nun.
0: So, sige nga, lalayo ko pa dito lang sa ating gwapo. Hindi, yun sa totoo.
1: Ito yung sinasabi ko, yun yung batang yan.
0: Gwapo nga.
1: Tingnan mo yung ama nun.
0: Oo, mistiso na. Ano, halo eh.
1: Halo eh. Nahalahian eh. Parang, di na nga siya bumalik dun eh. Akin na tong bata.
0: Pangahan. South Koreans, if Asia, sabi ni Lian. Pero siguro kasi yung kagwapuhan depende sa tumitingin.
1: Sa bagay.
0: Diba?
1: Oo.
0: Kanya-kanyang type eh, no? Pero yung standard na, ay ito talaga yung, kasi nga, ang laki ng kontinente natin eh. Pag sinabi kasing Asian, ang iniisip is, yung Chinese, yung stereotype. Part ng Asia yung Iraq, di ba? Middle East.
1: Si eto na gagandahan ako sa mga lahing ito eh.
0: Pero totoo yung kwento na yan, si pinalayas dahil sa sobrang
1: saan siya
0: nakarating ngayon?
1: Si Omar.
0: Pakitanong nga Papa Jepoy kung pinalayas si Papa Carlo sa Davao. Diba, yung na-stereotype yung Asian as singkit, diba, chinky eyes, sabi nga ni Lian Limo. O dahil kasi yun yung nakikita. Pero kung iisa-isahin mo, ang laki ng Asia, ang daming gwapo, ang daming kang pagpipilian. Pati maganda, no? Pero pag Pilipina, laban ng Pilipinas, no?
1: Oo.
0: Sa ganda.
1: Gets mo? Oo, kasi yung lahi natin.
0: Kung ganda?
1: Kasi, di ba, may lahi din tayong...
0: Spanish.
1: Kasi ako, nagaganda ako sa mga Latino, mga Spanish. Nagagandahan talaga ako doon. Nagagupuhan ako doon sa ano. Eh tayo, may lahi tayo.
0: Latino.
1: Oo. Mm. Kaya yung mga Pinoy din, magaganda at guwapo din.
0: Mm.
1: Tapos yung pag sa breeding naman, kahit sino yung magiging asawa niya, ang ganda ng lahi, no? Halimbawa, pag nakapag-asawa ng Amerikano, yung labas, ang ganda ng anak.
0: Yung kombinasyon.
1: Kombinasyon. Australian, tingnan mo, Ann Curtis.
0: Oh.
1: Ganun din. Tama. Diba? Ang ganda. Solen.
0: Oh. Diba? French.
1: French naman. Oh. Oh.
0: Mas malapit po tayo sa Malaysia, sabi ni Santos Johnson. Oh, galing. Pero ano nga, message ko kami, Papa Carlo. Si Papa Carlo, baka may lahi ka doon, German.
1: Ha?
0: Half German si Papa Carlo. Half German.
1: German hot dog.
0: Half German, half shepherd.
2: Aray ko!
1: Ito, nag-search ako.
0: Ah.
1: Regarding kay board.
0: Search mo nga.
1: Omar.
0: Ranking. Good-looking Asian. Tingnan mo nga kung ano lalabas. Ranking the most good-looking Asian. Search mo nga. Tingnan natin kung anong lalabas. Tapos balikan natin yan. 7:18 na oras! Ako si Papa Jeff Boy.
1: And Papa Carlo.
0: Ang mga Mr. Pogi ng Barangay LS 97.1. Number 1.
1: Forever! Forever.

0: bygone. 100% nakda.
1: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
2: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
0: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Nag-research na ako. Hindi ko akalain na ito yung resulta. Try nyo nga rin sa inyo. Sabi ko, top countries for handsome men in Asia. Sa Asia lang ha. Pasok yung Philippines. Number 4 Philippines.
4: Daming pogi.
3: Sa tingin nyo, sino yung 3, 2, and 1? So, handsome, good looking men in Asia ranking. Search nyo nga sa Google. Search nyo nga sa Google. Number 4 Philippines.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamit-gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1.
4: Number one.
3: Number one.
4: Stronger.

0: Thailander. At saka yung number 10, sabi ko sa iyo eh, UAE, si Omar Borkan Aldala. Oh, diba? Mamaya, meron akong ikukwento, Papa Jepay, tungkol sa mga guwapo.
1: Mamaya, so,
2: ang healthy mamaya, naman ang anak mo.
3: Naku, sakitin din yun.
4: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan. Ascorbic acid.
6: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapag-Selene Plus na ba ang anak nyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Selene Plus araw-araw. Tumutulong ang Selene Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 7:40 oras sa Buong Barangay. Welcome back to the show, Potpourri and Friends. Sa Asia, sino nga ba talaga macho guwapito? South Korean, no? Eh, sa kakita mo naman yung tao.
1: BTS.
0: Yan ang pinakagwapo ngayon sa buong mundo.
1: Pogi.
0: Si V?
1: Si V, si Jimin, si Jungkook. Sino ba bang nandyan?
0: Si Steve, si Big Bird.
1: Parang iba yan ah. Parang iba yun ah.
0: Big Bird. Welcome back to the show, Potpourri and Friends. Pangalan ko Papa Jepoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Message nyo kami, naka-live din tayo, Barangay Health Facebook page. Napapanood kami dyan ni Papa Carlo, gmanetwork.com/radio. Napapakinggan sa buong mundo, sa Facebook, sa cellphone mo, napapakinggan din tayo. Meron tayong app, GMA app, napapakinggan din tayo. Subscribers natin.

0: Alam mo ba yung katumbas, may nakikinig na ba? Okay, buhok. Sa buhok, yan yung pinaka-makeup nila, nagma-blush on buhok. Kung sa anong tawag dito? Sa mga gifted, sa babae naman, pagdating doon sa appeal, sa katawan,
1: makeup.
0: Hindi sa makeup. Pagdating doon naman sa katawan, yung sa babae, yung asset. Dibdib, di ba? Sa lalaki, height.
1: Pwede.
0: Sa lalaki, height.
1: Mm.
0: Yung mga parang gift mong katangian mo na
1: may pagmamalaki mo.
0: Di ba? Yan, asset. Yan. Asset mo. Na hindi mo pinaghirapan. Yung talang binagsak lang sa'yo. Gets nyo? Kasi yung height, wala ka naman ginawa dyan eh. Talagang lumaki ka lang eh.
2: Nasa jeans mo lang talaga.
0: Yung ganon. Ganon din sa babae. Sa dibdib, di ba? Wala namang ano. Sa lalaki, height.
1: Height?
0: Oo, no.
1: Pero sa mukha talaga eh.
0: Karamihan naman sa Pinoy, maikli ang mga bias. Good morning, all seasoning. Watching pa sa FB Live. Good vibes, kin Papa Carlo. From Dobby Laundry, Solid Barangeles, pabati every morning. Marnelli Asio. Magandang umaga, Marnelli. Ken Artadi. Good morning, mga idol. Sa babae, may Watsons. Tama, pag pumasok sa Watsons, bukas na uwi mo. Sa lalaki, may Brembo. Racing Boy. May RS8. Basta parts. So, tama po kayo dyan, Papa Jepoy. Women po ang top 4. Pabati mga nasabihan, nakikinig po TNVS driver Dave De La Vega. Good morning. Pero mataas yun. Diba yung Dibiril, ang daming bansa sa Asia, mataas yun. Papa Jepoy, paano pag kalbo? Wala ng asset.
1: May mga kalbo kasi na ano eh, mas gwapo pag kalbo sila. Oo, may mga ganun eh. Pero sa akin parang hindi naman bagay yung kalbo.
0: Pag nakasanayan?
1: Sa bagay.
0: Pakalbo ka?
1: Hindi, di ba dati naman lagi naman akong kalbo?
0: Oo nga pala, no? Kamukha mo nga si Bimbi. Baby face.
1: Hindi nga eh. Tandangan ang mukha eh.
0: Mga taga Giginto, Bulacan, shout out sa inyo. Marami bang gwapo dyan? Ba't ganun, Papa Jepoy? Kung sino pa yung maliit, sila pa yung babaero. Hey, mamboy. Aray mo.
3: Aray ko.
0: Maliit, no? Oh, oh, oh, oh. Oh, babaero.
1: Babaero, nakakarma.
0: Takan-taka din ako. Huh? Sabi ko, lit na ito. Daming chicks, oh. Sa bagay, wala naman malaking nakakapuhing.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
4: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.